abana babikira Maria n'abalala bonna bakkiriza munnaffe biikira Maria. Essaawa eno tusooka tuyimiriza byonna bye tubadde tukola ebitutawaanya, ebirowoozo byaffe tubisitule nga tubiteeka ku ssappuli yaffe ey'obusaasizi. Essaala eno egenda kukulemberwamu owa Good Samaritan Sisters Nalukolongo. Mu linnya lya Patiri n'erya Mwana n'erya Mwoyo Mutuukirivu, amiina. Ayi Yesu, gwe awaddeyo obulamu, so nga gwe ensibuko y'obulamu bw'owaddeyo olw'emyoyo, ate nga gwe ennyanja eteggwaawo ey'obusaasizi. Efukirira ensi yonna, ayi gwe oluzzi lw'obulamu, ekisa ekitenkanika ekya Katonda, wambaatira ensi yonna era weewaayo ng'otujjuza ebirungi byo. Ayo omusaayi n'amazzi byamatuka mutima gwa Yesu, ng'ensulo y'obusaasizi waffe tukwesiga. Ayo omusaayi n'amazzi byamatuka mutima gwa Yesu, ng'ensulo y'obusaasizi waffe tukwesiga. Ayo omusaayi n'amazzi byamatuka mutima gwa Yesu, Kitaffe ali mu ggulu, erinnya lyo litiibwe, obwakabaka bwo bujje, ebyeyagala bikolebwe mu nsi nga bwe bikolebwa mu ggulu. Atuwa emmere yaffe eya buli lunaku, osonyiwe, totwala mu kukemebwa, naye tulokole mu bubi, amiina. Nnina tenneema Omukama ali naye, waweebwa omukisa mu bakazi bonna, ne Yesu omwana w'enda ye yaweebwa omukisa. Nzikiriza Katonda Pati omuzza buli kantu omutonzi w'eggulu ne Kristo omwana w'ali omu yekka ye Mukama waffe. Yali muntu okuva Mwoyo Mutuukirivu, n'azaalibwa Biikira Maria, n'abonaabona ku mirembe gya Ponsiyo Piraato, n'akomererwa ku musaalaba, n'afa, n'aziikibwa, n'akka emagombe.

ate yali muivu. Eno bwekituuka mu kukola emirimu, yali musajja mukozi. Naye ekyekitalo nga mulabe wa Kristu. Yavumaganya Katonda, nga muwalanye, n'okuvuma eddiini nga kw'atadde. Yasibanga era n'atwala mu kkomera abasajja n'abakazi abaabanga abasomi b'eddiini ey'ekikristu. Pawulo bwe yeefumiitiriza ku kye yali mu kusooka nga tannaba kukyuka, kyava agamba nga bwe twakiraze mu kusooka nti alinga omwana gw'otolindiridde nti azaalibwa. Abantu bangi tulina bingi ebyatusobako. Pawulo atulaga nti olw'enneema ya Katonda tusobola okukyuka ne tuba abantu abalungi. Omukama ate n'atukozesa okutuuka ku bantu be ate era n'okubayamba. Katulabe engeri Sawulo gye yakyukamu. Tusoma mu bikolwa by'abatume omutwe gwa 9 akanyiri akasooka okutuuka k'omwenda. Byali bwe biti. Sawulo ng'obuswandi bumuli bubi ayagala okuwemmenta abayigirizwa b'omukama, n'agenda eri omukulu w'abasosoloti n'amusaba ebbaluwa ez'okumwanjula mu sinagoga e Damasiko, ng'abadde asanzeeyo abasajja n'abakazi ab'ekkubo eryo abaleete e Yerusaalemu nga basibe. Bwe yali akyali mu kkubo ali kumpi okutuuka e Damasiko, amangu ago ekitangaala ne kiva mu ggulu ne kimwebungulula, n'agwa wansi n'awulira eddoboozi erimugamba nti, "Sawulo, Sawulo, lwaki okunjigganya?" Ye n'agamba nti, "Gwani ssebo?" Ko ye nti, "Nze Yesu gw'oyigganya." Awo n'ayogera ng'ajugumira era ng'asamaaliridde nti, "Ayi Mukama, oyagala nkole ki?" Omukama n'amuddamu nti, "Yimuka oyingire mu kibuga eyo gy'olitegeezebwa ekyolagiddwa okukola." Ekyafaayo ekyo eky'okukyuka kwa Pawulo ekyetukuza olunaku olw'olwaleero. Katonda bw'amala okukwata ku Pawulo n'omukono gwe ogw'amaanyi, yaziba amaaso n'amala ennaku 3 nga talaba, nga talya, nga tanywa, okutuusa Ananiya bwe yamussaako emikono n'addamu okulaba. Omukama yamujjuza mwoyo mutuukirivu n'addamu okulaba. Omukama yamulonda era yamukwasa omulimu ogwo ogw'okuyigiriza amawanga. Era okuva olwo obulamu bwe bwafuuka ate n'akyukira ddala. Omukama n'atandika okumukozesa. Singa Pawulo yakyuka naye n'atakola mulimu gwa kulangirira vanjiri n'asukkuluma, oboolyawo olunaku luno twandibadde tetulukuza. Naye amaanyi, obuzira, obumalirivu, obuyivu n'obukozi bye yakozesanga okuyigganya ekereziya, bwe yakyuka yabikozesa okulangirira obwakabaka bwa Katonda. Pawulo bwe yakyuka yakyukira ddala obutadda kulaba mabega. Yeesibira ddala ku mulimu gw'obutume n'asaasaanya evanjiri n'okwagala kwa Katonda. Mu bigambo bye Pawulo agamba bw'ati, "Ebyangu enkoto mbyerabidde, nduubirira bino ebindi mu maaso. Embiro njagala nzituuse, nfune empeera Katonda gye yatuyitira eri waggulu tugifune mu Kristo Yesu." Ejabisanga mu Filipi mutwe gwa 3 akanyiri ak'13 okutuuka ak'14. Katulabe engeri Pawulo gye yazimbamu ekereziya wa Katonda. Pawulo bw'amala okunnyikira Kristu n'atandikirawo okunnyikiza Kristu mu balala. Tewali asobola kugaba ky'atalina. Ekyo Pawulo kye yamatira ku Kristu ate era kye yalangirira

0: Anne. Paulo yayigiriza amawulire agasanyusa n'obuzira era n'okwagala wakati mu kuwakanyizibwa n'okwekengerwa okw'amaanyi. Naye tulaba nga Paulo ono teyaterebuka. Newandibadde yali w'amaanyi mu kikula kye, naye amaanyi agoogerwako si ge g'omukifuba wabula amaanyi ag'obwakatonda. Pawulo yali musajja mwegayirizi nga tata ekusitulira Katonda ssaala ze, ng'ajjudde okukkiriza, nga yeebaza, ng'atendereza Katonda, nga yeesabira era ng'asabira n'abagoberezi ba Kristu. Wano amaanyi ge yakozesanga n'obuwanguzi we yabituukirako era wano we biva, anti nga bwe tumanyi essaala ewanguza byonna. Pawulo yali ayagala okuyiga Kristu. Ekino tekyali kya mulundi gumu wabula kya bbanga lyonna. Pawulo agamba nti njagala okumuyiga mumanye, manye n'amaanyi agali mu kuzuukira kwe, ntegeere n'ekigambo eky'okugabana ku kubonaabona kwe. Ebyo Pawulo bw'atu bw'abyogera mu Filipi 3:10. Pawulo yeebuuliriranga ku Kristu ate era ne ku kuyitibwa kwe ne ku mulimo ogw'obutume era ng'anyweza okukkiriza mu banne. Yatambulanga eŋŋendo z'obutume nnyingi ng'agenda anyweza abagoberezi ba Kristu. Yalambulanga Kereziya n'ababuulirira n'abawabula era ng'agonjoola ensonga ezaaliwo mu bantu ba Katonda. Zino zonna z'engeri ezitali zimu Pawulo ze yakolamu omulimo. Mu ngeri gye yatuusangamu omulimo, Pawulo tumulabamu bino: teyeemaliriranga, yakolanga n'abalala, yagunjawo ttiimu y'abakozi ab'omulimo gwa Katonda ng'erimu Temuteewo, ng'erimu Tito, Balunaba ate n'abalala. Yalina okulumirwa ate n'okufa ku balala era yeewangayo olw'obulungi bwabwe. Abo be yalonda akole nabo omulimo ogw'okuyigiriza yabeera nabo n'okubagunjula n'abatuma ate n'abalambula n'abalondoola n'abawabula n'abanyweza n'abasabira era n'asigala nabo mu birowoozo ate ne mu bigambo ate era ne mu bikolwa. Pawulo yali yeemanya obunafu bwe nti tatuukiridde, wabula buli lukya ng'afuba okubeera ekyo Kristu ky'ayagala abeere. Yalwana masajja okutuuka embiro bwe yazimaliriza. Yawandiika ebbaluwa nnyingi n'atugabanyiza ku kumanya Katonda n'engeri gye tusaanye okukolamu omulimo gwe. Tuyinza n'okugamba nti 2/3 eby'ebitabo ebiri mu kiragaano ekiggya gye yabiwandiika. Tulina ebintu bingi bye tuyiga ku Pawulo, katuweeyo ebimu ku byo. Okukyuka kwa Pawulo tekwakyusa ye yekka, naye kwakyusa Ekereziya ate n'ensi yonna. Naffe atulinze tukyuke. Katonda atuyita tuleetewo enkyukakyuka sinziggu mu bulamu bwaffe. Okukyuka tekitegeeza kwetooloola bwetoolozi ne tudda ate we tubadde. Omukama atwagaza tukyuke tutandike obulamu obuggya, tutandike okukkiriza okupya n'endowooza empya, obulamu obw'ekibi nga tubuvuddemu. Naffe twagala tuwogere tutuuke okwogera nga Pawulo bw'agamba nti ebyangu enkoto mbyerabidde, nduubirira bino ebindi mu maaso, embiro njagala nzituuse nfune empeera. Leka okukyuka kwaffe kubeere mu binene n'ebyo bye tuyita ebitono. Oli ayinza okugamba nti tatta tabba si mulogo, tagenda mu byakweraguza, ate kati akyuke mu ki? Tukyuke nga tulwanyisa obunafu. Tukyuke nga tulwanyisa obutassaamu maanyi. Okugeza, okugendanga mu mmisa lw'oba osobodde lwokka so nga tolina kiziyizo kina ky'amaanyi. Mu ebyo byonna bye tuteekeddwa okukyukamu. Tulwanyise obutaagala kusoma ssaala, okwegayirira tuleme kulowoozaako nga tumaze okukola bye tuyita ebikulu oba bwe tuba nga tetukyalinamu maanyi. Essaala kye kimu ku byawanguza Pawulo era tebirekeka. Ekyo nno naffe tukiyigire ku Pawulo. Tukyuke nga tufuba okukwata ebiragiro bya Katonda byonna, so si kulondamu ebitwanguyira. Emisaalaba tetugyesabira, naye ate emisaalaba tegyewalika mu bulamu bwaffe obw'Obukristu. Pawulo naye yabonaabona nnyo olw'okukkiriza kwe. Tukyuke nga tukkiriza okwetikka omusaalaba emisaalaba gyaffe n'obuvumu n'obumalirivu n'okwagala obugumiikiriza nga nabwo tebubuzeemu. Pawulo atuyigiriza okuzimba, okugaziya, okunnyikiza n'okunyweza okukkiriza. Ffenna ababatize omulimo guno tulina okugwenyigiramu. Obukristu tebukoma ku kwegayirira oba okuwa ebisale by'ekereziya n'okuba abawulize kyokka. Twetabe emirimu gyonna ekereziya gyetutuma. Tulina okwenyigira mu kuyigiriza evanjiri mu bigambo ne mu bikolwa. Tulaga amaanyi ga Kristu nga Pawulo bw'agalaga. Tulina okunyiikirira okuyiga Kristu tumumanye nga Pawulo bwe yakola. Ekino kyali buli lunaku. Leka Kristu abeere amagoba ge tunoonya buli olukedde. Tulina okukola ennyo. Pawulo avumirira abanafu, atuuka n'okugamba nti atayagala kukola n'okulya alekeyo. Awono leka tubeere abakozi nga Pawulo bwe yali. Pawulo yaggumiza nnyo obukulu bw'amaka. Ani naddala ng'ogenze mu Befeezi omutu ogw'okutaana akanyiri akabiri mu akamu okutuuka kasatu mu obusatu, yatulaga empisa ezisaanira amaka amakristu n'atugamba omutima omugonvu, ekisa, obugumiikiriza, obwetowaze, okulekeragana, okusonyiwagana ate era n'okwagalana. Bino byonna Pawulo byatuyigiriza. Katumalirize bwe tuti. Oba Pawulo yakyuka, naffe tusobola okukyuka. Tetuyinza kumanya ngeri ki Katonda gy'akyusaamu muntu. Kyetwekakasa nti Kristu ali ku mulyango gw'omutima gwaffe akonkona. Bwe tuwulira eddoboozi lye, tumuggulirewo ayingire. Omuntu asobola okukyuka obudde bwonna, era atusanga mu mbeera zaffe ez'obulamu bwaffe obwa bulijjo. Alinze okutulaga obusaasizi bwe, alinze okutulaga okwagala kwe ng'atusonyiwa ebyo ebyatusobako. Beerako okyokola, kuba Katonda eyatutonda tayinza kulokola nga ggwe kennyini tolina ky'okozeewo. Awono leka tulabire ku Pawulo nga bwe yakyuka, naffe tukyuke. Mwenna mbaagaliza olunaku olulungi Pawulo omutume ayongera okutuwolereza mu Bukristu bwaffe. Mu linnya lya Paatiri n'erya Mwana n'erya Mwoyo Mutuukirivu. Amiina.
1: Malaika w'Omukama yabulira Maria. Mirembe Maria, ojjudde ennema, Omukama ali naawe, oli wa mukisa mu bakazi bonna, ne Yesu omwana w'enda yaweebwa omukisa.
2: Mutuukirivu nnyina Katonda tusabire ffe aboonoonyi, kaakano ne mu kaseera ak'okufa kwaffe. Amiina.
1: Nze nzuuno omusaana w'Omukama. Mirembe Maria, ojjudde ennema, Omukama ali naawe, oli wa mukisa mu bakazi bonna, ne Yesu omwana w'enda yaweebwa omukisa.
2: Mutuukirivu nnyina Katonda tusabire ffe aboonoonyi, kaakano ne mu kaseera ak'okufa kwaffe. Amiina.
1: Kigambo na afuka omuntu
2: nabira mufi
1: mirembe Maria ojide nema mukama ali nawe oliwa mukisamba kazi bonna neezo mwana wenda yawe bo mukisa
2: Maria tukirivinyina katonda tusabire fabono onyeka kande mukasera ko kufa kwa fe amen
1: aye Maria mtukirivinyina katondo tusabire
2: sign off na Yesu Kristo yatsubiza
1: twegayirire tukwegayirire mukama wa fe nenema yojiteke mioyo ya fe eranga malaika yatumanyisa okwefula omuntu kwa Kristo mwana wo tukwegayirire olwokubeera okubonabona kwe n'omusaalaba gwe tutuuka mu kitiibwa eky'okuzuukira kuba Kristo oyo mukama waffe mukama abeere nammwe n'okusa kwa Katonda omuyinza buli kantu pati n'omwana nemwe mutuukirivu gubakekaale gusigale nammwe ennaku zonna
2: amiina.

0: kusansi ya mfoba kujereka
1: Kwaniriza nate kuchenda mnyaka tuenyeze nyafama Radio Sapiencia kuleza magezi ya sulomu zikiniwe mizanyo program egobie kumaingo galudu ya kerezia ya program kanyumiza omulongo kato Frederico zende mabega umu zindalo okujikuwa njuli langa bulicho atera no mkulu gwembera na yewaro wetutambuza program weno omukulu Kizito Petero Ngwabuzito na iya tabi edda haliwano atende mza mugula okutembeta ensonga zibira mukaga za tumbi zazitu jao wano na yenga bunaku wakuna bude wakauza masiga ate na fetu watu heyu na akamansukilo lono nituwa yamu na mweje muli heyo tubaniriza mu programu eno mude buno enanga tumaiti ya kutambula mpola mpola sawa za febili matuna avira onga wa magwe aga evi ntubitambu ndeblo onji okunyumirua okuiga no okumanya gabiotolo ya programu ya feno wa magwe nawe no uliranga evi ntubinyuma kari kwebaza okubera ko no gama atikane kumire kredi ya kerezia choko na chatendo ya nere kugamba anti tulikubira akajo ebira awafuje ebizibu ne mitawana ne migozo obano banange mbasasi denyo katonda atayongera okubatuyambira musobola okubanga musomoka embeera gye muyitamu eyo etawomya nakabululu ate bannaffe abafunye ebirungi mu yogeyoge omukama katonda yebale kubagonomolako amakula agali mu kula erifaragana ku bwe lityo kakati tunalesene programu yaffe gamero akuna sawa nya twatugobye okutembeeta ensonga sawa yaffe esooka eno tutambulira nnyo mu nnono zaffe n'obuwangwa ate sawa yaffe eyokubiri tuba n'ekitabo kye tusoma era nga sabbiiti ewedde obujjukira ekitabo kye twali tusoma kye twayitanga Tokiya oba kye bayita Tokiya ngonge nto twakikuba olukumu twe tubasuubiza nti sabbiiti eno tujja kujja n'ekitabo ekirala tuale nakyo tukijjeko akawuwo olwo nno ensonga zitandike okubanga zitunyumira mu mbeera eyo nkutegeeza nti ekitabo weekiri tuze nakyo era tujja kukikwanjulira gwe nno omulimu gw'okutega kutu kufuna kalamu owandiike otegeeze ne munywanyi waakuli ebbali obuwenyeeko nti bali batandise okusomesa kuno okutusanyusaamu mu mbeera eyo kugambye nti omutakansi waali wano Kizito Petero Ngwabuzito yateredde dda musaamugula kamusabe atulamuseeko emboozi ekwajje sebo n'esimi okubako ekyomulubaale
2: nange bwe ntyo
1: ne sebo
2: oyogedde ekituufu nno nti Seduvu Siru ne Seduvu Tto bombi babeera bagwenyufu
1: ne sebo
2: kyokka ate ye musabi yankunira yaba bakwatira ensawo
1: yesebo
2: bweriyo ebigambo ng'ebyo nebikuleetekera ne mugwa busami guli oyita nnemagazza ng'omanya nti omutakansi Kizito Ngwabuzito mbamba senkeyettaanyi ntandike okulya ebibombo
1: otyo otukoze bulungi tandikira ku nkeyettaanyi mbaka mulamba nno sebo
2: nkeyettaanyi
1: esebo
2: wayontegeeza enyo enkumbi oya baganda bagamba nti enkeyettaanyi bagitega menvu neya bibombo baboogera ku nkumbi
1: esebo
2: nakati nambe Seduvu Siru ne Seduvu Tto Seduvu Siru ye muvubuka oba ye musajja alina omuze ogw'okuganza obwana obuto ate Seduvu Tto ye musajja oba omulenzi alina omuze ogw'okuganza bannyina ebigambo abantu batera okubuzaabuza bibatabuza butabuzi naye nga biyo kati mbagambe nti oyo aba mugwenyufu naye ate ne mbagamba ku musabi yankunira omusabi yankunira gwe ngambye nti aba akwatira ensawo mu bugwenyufu ate ye aba musajja alina omuze ogw'okukaka abakazi akakyagera gwe tuyita musabi yankunira
1: kwagamba bonna tewali gwe twegomba
2: bombi bonna bonsatule
1: pawali
2: yegombesa kati mbagambe nti ebigambo ebiwala ebikuleka mu gwebusami gwebeeta nnemagazza egeraotegeesigala nga tobitegedde bulungi ngomanya nti takansi Kizito Ngwabuzito nze mbantuuse
1: otukoze bulungi era awo tukitandikidde wennyini emboozi twongere okuginyumirwa oba oli awo n'abaliyo nabo bongere okuginyumirwa owaye Kakati
2: Yesu
1: tujje kulya budde bungi
2: Yesu
1: twagala tutandikirewo wenyini
2: Yesu
1: fe mu nswere kwagala
2: Yesu
1: twagamba nti nswere kwagala
2: iyo kugwa kubwa
1: nswere kwagala yakugwa kubwa kakati
2: Yesu
1: obadde wetegereza amawulire
2: huye nga gobelera
1: walabye omusomesa yayogeddwako nti yakidde omwana n'amukuba okutuusa okusogwa enkomerero
2: omulabye bulungi
1: oli musomesa
2: yes,
1: kino kijja kiti okutuukawo
2: kakati okusinziira ku mbooko omusomesa oyo yakubye omwana zabadde si nyingi kutuuka kussa limuleetera kugamba kufa kwanza nakunyumizaako wano waliwo abasomesa abankubako emiggo 7-5 omundi kuno batumikwebali nebawezao okudiza waliwo omukulu waliggo Paulo nemukulu sente ombw efulaka kwebali bawuliriza bebala okuwuliriza naye nze saafa emiggo gyali 7-5
1: oba bagikuba mu kifo ekituufu
2: baakuba mu kifo ekituufu
1: omusomesa oyo ayinza okuba nga okufuna emitawaana gino
2: esebo
1: alabika nga teyakubye mu kifo kituufu
2: omutawaana guli nti ensangi zino abaana betusomesa balina ebizibu bingi abaana balwadde ensangi zo tekikujja nviri ku muto okusanga omwana ow'emyaka ebiri yakugamba nti mulwadde wa puleesa ntunnunsa omutima gukola ki si mutereevu abaala myaka 10 mulwadde wa sukaali abaana ennaku zo tewali bulungi aba balina ebirwadde nga byasima simanyanga kiziyiro biki nga ebirwadde bingi ebikambwe naye ng'ebirwadde ebyo okusinga biva ku ndya embi gye tulyamu butakola dduyiro endya yaffe eryawo esanga bye tulya kati abaana tebakyali bagumu
1: obanga gwe oli ku luyi lw'abasomesa ng'abayizi nabo banenyezebwa kyenkanyi abasomesa nga naye anenyezebwa kyenkanyi nti oba nabo tebafuna abamu tebafuna kutendekebwa kumala mutegeeza kyalina kukola kituufu
2: kyogedde kituufu nnyo waliyo abasomesa bannange abamu sijja kubogera mannya wano naye nga ekyamazima balabika baali basanira kugendebwa mu magye oba mu sibalina kumanya kugamba nga embeera nga obukambwe balina kugamba abo busukkiridde omusomesa n'akuba omwana ng'alinga akuba omusota abo gyebali
1: ekituufu
2: ate nga wasanga wakuba so nga babakuutira lunye bw'oba okubakuba ku nyama ya gavumenti
1: obadde okimanyi nti ebyo nabawumiza abayizi
2: gakonde ku bisenge ebiki oyinakuba nayeko omusomesa omu yakuba omwana yamugamba okugalamira n'agala n'amukuba endatti omuyita engwala n'agwa ku seminti n'abaana bonna ne bennyamira kusinziira ku kigwa omwana kyeyagwa kugamba obukambwe obususi si bulungi ate oluusi nze ngegende musomesa ndaba ebintu bingi oluusi obuzibu obuva obulala waliwo kyebayita bakikazaako lya situresi omuluganda kiza kubanga emitawaana emingi kugamba negikuleetera okwenyiwa
1: n'okwenyamirawa obeera mwenyamivu buli budde
2: kati embeera eyeesa obuzibu batugamba nnyo batutendeka obusomesa nti ofubanga nnyo okulaba nga tova wakana bizibu byo n'obitwala ku ssomero kuba biyiza okukuleetera omutawaana olina ebizibu byo mwalombe n'omukyala waka oba oli mukyala bakusizaamu awo ne ku nsambagere n'ova ewaka n'obusungu bwonna
1: nobumalira
2: ku baana b'abandi ojja kuleetera emitawaana gyabwereere
1: kerujje obubaka buno tukomewo
2: esebo olulimi lwange oddobonkana nga luti
3: oli mutendo banafu abatuwuliriza akadde k'amawulire nga kagutuusibwako abategesi bakabinkano kakati kiisimo 2026 abategesi bakabinkano kakati kiisimo mbategeezezza nti enteekateeka zonna nzaawedde dda
4: buli kimu kyonna kiri malidaadi sana
3: era gwalindiriddwa nku sande eno
5: tujja baaba tujja tulimukobwa
3: Omukolo gw'okutikkira oyo anaabanywedde mu bannaakendo gwakutandika ku ssaawa 5 ez'okumakya n'emmisa awo ku St. Pius Masajja Parish. Musazi waffe y'alina ebisingawo.
5: Wenjogerera wano ndi ku St. Pius Masajja Parish. Ababbinkanyisa beteeseteese bulungi nnyo ate ababbinkanyi nabo ennaku bazibalira ku ngalo. Omugenyi omukulu agenda kubeera Ssaabasumba Augustin Kasujja era ng'okuyingira kwa bwereere n'amawulire gakomyawo.
6: Twekwase Katonda era tunywerere mu kukkiriza. Buli lwe musabira awamu ng'amaka, omwami, omukyala n'abaana, mu maka temubula kukkaanya so ng'ate muvuunuka ebizibu bingi. Munyiikirire okusoma essaala naddala ssappule, essaala ya nnyaffe Biikira Maria. Jjukira nti amaka agasabira awamu gaba magumu. Obubaka buno bukutuusibwako okuva ku kitebe ekikulu ekya Holy Cross Family Ministries Ensambya.
3: Bwe tuba twogera ku matendekero amagundiifu, St. John the Baptist Primary Teachers Institute yeggaba abasange babunga mu Trading Center ku kiddekawuka okuliraana St. Mbaga Major Seminary, tusobola okulibuusa maaso lyerimu kwaga eriri ku mwanje nnyo mu kusomesa degree mu primary teaching era nga kati bakobola abayizi bonna balina ebbaluwa ya siniya ey'omukaaga okujja okwewandiisa weefunire degree mu busomesa bwa primary. Balina diploma mu primary teaching, certificate mu nursery teaching ne mu child care ng'ebbaluwa ofuna yaggaba PTC. Balina amasomo mu kutu nga okufumba, kompyuta n'amalala mangi nnyo. Balina n'enkola ya e-learning eri abayizi abali ewala. Kuba ku nooti 7724 nooti 9 oba ku nooti 7574 nooti.
7: Leero ng'ennaku z'omwezi 18 omwezi ogw'omukaaga, nnyaffe Ekereziya atuwa Maliko ne Maserian abajulizi abatuukirivu. Maliko ne Maserian bazaalibwa mu kyasa ekyokusatu mu Roma ekisangibwa mu Italy. Kitaabwe ye Tranquilinio omutuukirivu ng'ono yali mukafiiri wabula oluvannyuma yabatizibwa n'afuuka Omukatoliki. Maliko ne Maserian baali balongo era baafuuka abadyankoni abatutumufu okuva mu maka g'Abaroma era baabatizibwa ne bafuuka Abakatoliki. Maliko ne Maserian bakwatibwa ne basibwa olw'okukkiriza kwabwe mu biseera nga Emperor Diocletian ye mukulembeze era mwe yayigganyiza abakkiririzanga mu ddiini Katoliki. Bwe baali mu kkomera, bazadde baabwe abakafiiri baabakyaliranga nga babasaba okwegaana eddiini Katoliki okusobola okutaasa obulamu bwabwe wabula ne bagaana. Sebastian omutuukirivu naye yabakyaliranga mu kkomera ng'abakuutira okusigala nga banywevu mu kukkiriza. Mu kubuulirirwa kwa Sebastian omutuukirivu okw'amaanyi, Maliko ne Maserian nga kugasi bazadde baabwe n'abantu abalala bangi baanywerera mu kukkiriza era abantu bangi baabatizibwa ne bafuuka Abakatoliki. Maliko ne Maserian baafa bujulizi mu mwaka gwa 286 mu Roma era nga bano ebigere byabwe byakomererwa ku mbaawo z'emiti n'emibiri gyabwe ne gifumitibwa. Maliko ne Maserian baalangirirwa ng'abajulizi abatuukirivu nga bakozesa enkola enkadde. Maliko ne Maserian abajulizi abatuukirivu be bawolereza abalongo era nga batukuuma okuva eri ebikemo. Era ku lunaku luno tujjukirirako Girigoli Babarigo omutuukirivu era ng'ono yawolereza abasumba, abasomesa n'abaseminaariyo. Maliko ne Maserian abajulizi ne Girigoli Babarigo abatuukirivu mutusabire.
3: Ukyanyumirwa obuwumi bwa programu Kanyumiza.
1: Kale tukwebaliza webaza okwekumirako ku radio y'Ekereziya 9 Radio Sapiensia enkuluze y'amagezi ensula omuziki. Nibyemizanyo kugambye nti omulongo Kato ndi muzaamugula nteredde nze mwanjisi wa programu eno nga mbeera ne munywanyi wange Omutaka Nsi Kizito nga Buzito omusomesa mulungamya wa mikolo n'ebirala bingi mulimi n'ebisigadde byonna singayi babikolwa omulamu ng'ate tebimenya mateeka abikola. Kale kati mu mbeera eyo twali tuli ku musomesa naye tumuveeko kubanga ezo ndowooza nga tuva ku nsonga eyo. Ndowooza buli omu akola oluwalo lwe omusomesa tambulira mu buufu bwe nambika y'obusomesa bwe ino okukola ki
8: bwe ino okutambula
1: waliwe nambi kentufu wetu generi mkusoma aba murunabudu bazita ethics omusome sanduza wandi tambuli demu wofu bwenyini omwana singo mugambe ekintu chwano chizula anti afuse muzibu zaoli akachika kasinga kainzo kumu teka muimpisa okusinga okumumisa ekonde oba okumu okumukubengwala oboku embeyo yonna singula banga fuga obusungu kola ngeteeka walikola ki bwiragira kitegedde kakati n'abayizi bakola omulimu gwabwe woma nti ogenze kusoma abeeranga ogenze kukola ki
8: kusoma
1: kusoma ibatu kitufu abaana balina galwadde ganji ensangi zino naye ati nabo bakozesa nnyo embeera yokulaba yowanantagambwa
8: omukisoogo
1: manyi ffe wetwasomera twali oba abasomesa bali tubatya nnyo ng'omusomesa omutyana okusinga muzaddewo ng'otya omusomesa okusinga muzaddewo nga okulengera obulingezi omusomesa byonna ebyaganye obitereeza mu ddakiika kakati ensangi zino abayizi bafuuka bakama oba bakama baabali abasomesa nti beegula nnyo omuyizi n'okusinga omusomesa kubanga amanyi aleeta ssente kati olwokuba ebyenfuna awo byatutuusa netuva ku mulamwa guli omutuufu nti omwana abeerangawo nga azze kusoma ng'omuzadde alina ng'omusomesa alina obuyinza obwenkomeredde ku mwana ono kakati awo n'otunuulira nga kugamba
8: otakusala kirimi kubanza entambula mu masomero naye tumanyi tola amasomero agamu nga omuyizi basiba bakimugamba lunye nti toyali kukoonerako yadde kibooko omuyizi wakukoonerako gwe jangu buzi wano mbuulire
1: tunyonnyole
8: amasomero amalala osanga nga omusomesa yafuukanga mupakasi lwaki gwe mmojogayo edda ajakolebwanga abayizi ku masomero omusomesa yagikola omuyizi ye atuula butuuzi kusoma agamusomanagobeeka tujegali
1: nga omusomesa asitula akatebe
8: webaleeta
1: kangeomusomesa n'asiimuula olubaawo
8: omusomesaulubaawo bwe baleeta enku kangeze nga zakutikkula tetwazunanga mu kibyana tukyasoma tetuziteera ku mutwe naye ensangi zina amasomero agamu baleeta emmotoka y'enku abasomesa nemuvaayo nemutikkula oyaba nkwadde kabbo kansiko omusomesa n'obaana emutikkula enku oluusi n'abayizi nebabaita nebagamba emmotoka yiyeze nga bakimanyi nti mwemulina okutikkula enku
1: kaba
8: kuba ngaomuyizi
1: tica
8: aha
1: emmotoka yenku
8: ebyenjoga biri mu Uganda wano tebiri.

0: bugaringa
1: mispesero yagadde kumpa kabbo kanse ko
0: kabbo kanse ko sebo akwa sira lukusa lune nyama somo bwega tiwa kumpeo
1: omwezi jaito kusomesa
0: ebuji nyo
1: na unge omulimu gombe gokutikule kukutuse
0: abo tebakuonu wako mkwa ba omwezi nga ringa ndozo wa mwete kabaka mulamba na ye omwezi
1: ah omwami ona mpada kabbo kese kuna ye
0: esebo
1: Neto kwa kuchaya kwa
0: tako kuchaya kwa kuchaya kutuwa leo
1: kwa kuchaya tugele
0: kwa kuchaya nanga bazadi kwa kuchaya kudu ni misaa vantua
1: kare tsewo
2: tude kunono tude kunono mu program kanyumiza
1: tude kunono kakati leo tuitide mubufu wow buliwa
0: kakati uwale leo katuongeze kurukuru Waluwe tuwa wako madimansi wede. Tuwa hali tuwa wa tuinza tutio kutatida obu wangu wa wafi. Bude moku sana wu. Kwa hiti ya mazima. Watali kuwelu anako nyo. Obu wangu wa kuli mnusubo.
1: Nani vipi tuwa tutuwa gira kwa watu.
0: Sebo.
1: Nti edango omsomesa. Echitibo chiri. Nga ya inechitibo kusingo umuizi. Kati umuizi ya inechitibo kusingo omsomesa.
0: Kwa bubone ilu. Osango umuizi ingari kuchenda umsosa ina kumi. Kujua chitibu kakati tu inza tutio kuda obu wango wafugane kusana o kumanya amageza makusiki agari mubu wango wafe wange mubu wango vya pime nubyo nabe tulina bili mwa amageza makusike agata ima uga kutegirida wango kutude kutunzima wango
1: siri ya kurabu labi nao bitegiru utio
0: okugeza abantu bangi batera okusimbira ekkuye ekyokwa byolumbe ina kugamba nze sikiriza mukwa byalumbe lwaki kuba tamanyi makulu gali mukwa byalumbe
1: yamanyi nti mugenda okwa byolumbe bya sitani nga tategera nsonga kiri waki bagenda okwa byolumbe
0: era abamu bagamba nti babageze kulya buli baagala kulya ne ekyamazima okwa byolumbe sikulya wa yobuziza ya isonge nkulu mu ezili munda wokwa byolumbe bolizitegera twazinyuya kwa nurumu bolizitegera tojja kudamu kugamba nti abagenda mu kwa byolumbe bamala budde
1: bamala budde bayisa bivulu
0: haha wango omuntu enna bwafa amutera ko musika ne tuikwa mito ya pebitu kuvuza kyo mu ebiri
1: kitu
0: kugamba nti Musa bwe yafa nibatera kawo Yoswa
1: kanarandiko
0: kumulimu aguse ensonga ezabana ba Isiraeli tike za musika
1: atenge kuweka musika si kya bwa sitani ekirisawo omuntu ono asigalenga abantu amulabira mu kifananyi kyoli
0: omuntu oli agane kuzikirira ne mimo gya badda kwa digane kukoma awo
1: disigalenga jigenda maso
0: disirawo kati wako omuntu atategedde kyabaga nti ebyo tabitegire era nabivumya buvumirizi
1: nabivako
0: ensonga endala tusa n'okukola okunoonyereza mu byobuwangwa kifaananako n'ekiri sigala kukirwako nnyo kugamba tubitegere bulungi bagale kutulimbalimba ekyokusatu abantu bali mu byobuwangwa balina okunyiikira okusoma babiri bakenkufu
1: okukola okunoonyereza kintu kya muwendo
0: esebo nyo
1: okunoonyereza omanyi
0: esebo
1: twafuna ekizibu twajja tufuna enkola ey'emitimbagano
0: esebo
1: ffe tulowooza nti yetutegeera buli kimu okunoonyereza ne kufuuka kutono
0: kutono kuba buli kyoyagala odduka ku mutimbagano
1: ate weekanga nga ebisinga okubeera ku mutimbagano
0: esebo
1: oluusi ebyaffe tebibeerayo nnyo
0: ate ne babibeera yo
1: bateeka yo nnyo y'abazungu n'abalala
0: ate ne zetu okugenda ku mitimbagano ne babibeera yo biba bitono nnyo buba busamambiro
1: oluusi nga n'engeri gye balinnyonnyoddemu tematiza
0: n'emirundi egimu nga n'ebikyamu byebisingamu
1: obungi kubanga oli yajja n'akola okunoonyereza kwe nga waakusobodde naye nga nako n'abuufu tekujjudde
0: sokobena wali oli abagezi nga manyi kyuma kyekali magezi naye ng'ate ebikwatagana obuwangwa bbe tabimanyi kati kyafunye kyonna
1: kyakasulako
0: oba kyawulidde
1: kati kitegeeza nti kiri eri ffe oba kiri erimu abazadde oba kiri erimu abasomesa oba kiri erimu abakulembera obuwangwa n'ennono okutegeeza abantu bano nti abange kino kintu kikulu
0: kino kikulu
1: tulimirwo nsonga nkulu bobera ngo oli munyankole ogero ruchi
0: munyankole
1: bobo oli muganda nonyo lugalo lokole chi
0: olugere
1: bobo oli munyoro tegere nono zaachi ze bunyoro bobo oli musoga tegere bunyoro utegeza achi oli muchori manyecho nchikuyambe ko nokunonyereza lwaki bajjajja fe bobwanga buno bakolanga bwebati lwaki bajjajja fe bagenda ngo kuwasaba wasanga banonyanga ba, bachara bwebati lwaki birenga na mara kubitegera no biteka mutwego ebyo si bya bwa sitani okukumanya
0: kumanya
1: olusi no kankubulire bati bajjajja faabo kafeo ya imbo ruyimba na gama ne tijajjange yarabaga jajjawe nga ngafuwa taba na mubuza njwa chufuwa taba na mugamba nti a nao kuroli munywa
0: kuroli munywa
1: kinebuza mungeri cheyo muka kubafuwa baza ne mpakana na yaka tobu entyo chiche nalimanye echo maso na yaka tiyasani nga gamba nika abikozi echi orusi abantu wana wakulu watu gambe evi gambo katifolo kwa tumanyinti tebina makulu tubita kutwe wabulu ogendo kudo kweto ole miaka angemeka Wala nga jajja fetwe benango kuigo lulimi. Nti lulimi twakite mu manyi lulimi lwamu.
0: Aha.
1: Tukijwa buzuzi ruva nyuma ngomaze kula roganti. Olulimi lwange ndabikana luzanyira muko.
0: Nawe na.
1: Ngo tuse joyo kulogerera.
0: Kituvu.
1: Nga teruka chi kati ebintu ebyo ebimu ebimu kubyo betuino okusoso waza. Bajajja fetu babuze nga nnyo. Omukadde yatudde mu kyalo go tunuli yanga tudde ku nga tudde
0: kukabalaza
1: kukabalaza kifu yao. Nga asibye kikondoro
0: emyaka ina
1: n'omutwe nga omutwe mvirizo nanga njeru twala obudde katonanga akyamukuwadde omubuuzo ebibuuzo bingi akyali ayina ebyokugamba bingi obemumanyi okusinga gwe okulowooza nti omanyi ng'ate nagambako wano nti omuntu omubi mu nsi muno yalowooza nti amanyi nga tamanyi oyo bwomusanganga twanga kukyo omugamba kwate kuba ogende
0: Yesu.
1: Kwanga uba bwisha yogero banga afuire ndi gomule.
0: Ngoma na byambulago.
1: Mhm.
0: Akati ensonga endala.
1: Ngaje tusembayo
0: nayo. Tusembera yo. Twetaaga okujisa obuwangwa mu mulembo oguliwo. Obuwangwa buna abantu mbu batamye oba ne bafukire kyambika obwe ensonga. Nti tebujja mu mulembo oguliwo.
1: Mulembo oguliwo.
0: Okugeza. Singa ogamba omuntu nti otekeddwa okwetikka ekita ky'omwenge okitwale ku buko n'ate ye nga akugamba nze mbadde ndika mbadde yakandiite soda oba kandiite bbiya kuba n'ekita kijja kunkalubiriza biki sibitegeera bulungi omuntu ondowooza ng'omuntu ategeera obuwangwa nga wabutegeera wandibadde omukkiriza lwaki kubanga ekigendo ekikulu akituukiriza
1: atukiriza
0: tadese guguye omwenge gw'oyagala ogw'omukita naye akiriza
1: asenno gw'okyali awo
0: eseho
1: fe wetunze wenakulira
0: eseho
1: twasogolanga ngimbidde weziri
0: eseho
1: twalinanga kisubi twalina kayinja nga musa waali
0: waali
1: erwaleero ne bakutuma olusuku lwa musa
0: za kutuka zaggwa
1: ne bakutuma olusuku lwa kayinja Ero kusanga awantu wali katonto kali kenyini ketwanywanga. Ha. Oli ayinza okutuma ne Vatikani kubigere.
0: Sika nguka kufuna.
1: Sika nguka kuzula.
0: Katowe mbeya yenchuka chuka yensi. Waliwo bitutu bitsa tukirize. Tibannange.
1: Ebyo bichuse.
0: Ekyo kyo kichuke.
1: Tugeza kubiteeka kubikwata. Tulete ebyo tuje ekifaana nyina yenga. Nenga tete tetunabudde.
0: Tetunabudde nti bivirewo ddala.
1: Ee tetunabudde.
0: Ebyo tukirize ebimu. Kubanga enswa bwe tusa amaaso.
1: Nga nawe
0: okyusa. Nawe mbu okyusa. Naye bwe bwono olemera ko n'oga nti aze. Ojja kutuma omuntu ekintu ekitasoboka.
1: Abadde okimanyi kati olugoye abantu ekyasinze okutya lwe lubugo.
0: Lwe lubugo.
1: Era abantu ensangi zino wegendereze nnyo.
0: Yes.
1: Kakati baga nti gundi alese
0: stand.
1: Aba mu Lord.
0: Lord.
1: tigwani loti zibadde bweziti edda lwabanga lubugo na ye nsangi zina abantu bagenze bava kuchi si lwakuba nti mitu bajaggwawo bakomaga embugo zino naye olugo duinengeri aba abesangi zino balutyamu balulabira erimu okusamira balulabira erimu bawambaza ekifaananyi ekizibu niwe oli bwabajjanga bali mulootize bona bakintu kya bulijjo naye ngate olubugo olwo lwe lumu ku ngoye zandibadde ziziikwamu kubanga lugumu lunyweza bona olulaba ne bako obukubi bwoto oluwulira kale awo tuvuddewo otukoze bulungi nnyo ebisigadde tujja kuwayamu wali nga tugenze ku ssimu bantu bingi bebandyagadde okwogerako kale kakati nkola yaffe nga bulijjo tuyingirako mu buziba bw'ebisoko n'ennono n'engero tuyingirako mu buziba bw'ebisoko n'engero era olwaleero ndowooza olugero katutandikire ku balunaayiza balunaayiza
0: banaatuwa ekisoko
1: ndowooza
0: banaatuwa ekisoko balunaayiza ng'oluyimba liganaayiza omusulo olugwayo olugero olwo omuntu alina embaliga ebuuza nga zaamuluma bulungi atambula bw'ati nga n'omusulo oguli era ebbali ku bisubi agulumbalo lw'embaliga ze
1: anaayiza
0: yabayogerako tibalu naayiza
1: balu naayiza
0: anaayiza omusulo
1: embaliga ayita mu musulo oba kale
0: katugere
1: kaakati ekisoko kyaffe tulina ekisoko kye tuyita okukuba ennanda
0: kuba ennanda endobo
1: endobo okuba ennanda endobo abantu bagenda kutumalirayo ekisoko bagenda kukimalayo ebagenda kukimalayo ekyo era banakuba essimu ali nga batubuuza kitegeeza ki okukuba ennanda endobo kale awo tukoze bulungi era mu mbeera y'emu ndowooza tekikaze tusigazzaayo katugendeko mu bika ffe tukimanyi nti ebika yennamuziga
2: kanukire kaseera ebika yennamuziga wa buganda iye ebika yennamuziga wa buganda
1: otyo tugenze mu bika
0: ebika yennamuziga
1: wa buganda
0: leero nnondeesa ebika bya mirundi ena ntandise ngena kubawa ekika omutaka obutaka n'akabbiro k'ekika ekyo tutandise n'ekika ekyenkejje
1: ekyasigalira
0: ku bika eby'omu mazzi enkejje omutaka ye mutaka kikwata ennamukuma mu kyaggwe gye wali obutaka
1: bannaffe ab'enkejje ensonga mugiwulidde
0: namukuma mu kyaggwe
1: baliwa
0: bali namukuma wali mukyaggwe
1: naye ndowooza wetwatandisa okulambula ne bannaffe enteekateeka yaffe nga twagala okugikola abawuliriza baffe abanyumirwa ennono n'obuwangwa ndowooza kyaggwe tujja kwetololerayo nnyo
0: kyaggwe
1: waliyo ebintu bingi obutaka bw'abantu buli mu
0: kyaggwe
1: era ndowooza tujja kufuna olunaku tugende mu kyaggwe tutambulireeyo twetoloole tunyumirwe
0: akabbeo kaabwo ab'enkejje kayitibwa kiyemba naye nga kiyemba nayo kika kya nkejje era nnene ddala
1: bannange bakiyemba mbatumidde
0: kakati ekika ekyokubi tuyingiddeko mu biwuka ekinyomo yetanse nakyo
1: ab'ekinyomo bannange muli mutya
0: bano bazzukulu bannakigoye ekyasa wali ewaffe mu Buddu
1: bazzukulu bannakigoye ekyasa mu Buddu bo bage badda ku lw'e Masaka
0: akabbiro kaabwe mutima
1: akabbiro mutima tubatumidde bannange bannaffe abaaki
0: ali omunywanyi wange wetwazirunda lwaira kigoye wali awo
1: naffe muliraano waffe gyali kigoye bw'aba nga kwali mutumiddeko nnyo
0: kakati tugenze ku kika ekirala ekyensenene
1: ekika ekyensenene
0: bano bazzukulu baamugalula ekisozi mu ggomba
1: bali mu ggomba awo
0: mu ggomba bano nno babe bakoddomi bange wadde awo abakyala baliyo beyaga bweyagazi
1: gye tulina bano bakajubi
0: abo
1: banaka jubi
0: bankata
1: bankata
0: kide basewanya nabo
1: yogide kunkata kande mukatino munange waliwo musajja gwe twagenda ne tukazaako erinnya lya nkata kakati nze nakula mmanyi nti omwami ono aba mu kika kino naye nga si bwe kiri ekyamutuumya nkata nalinnya Patiki kitaawe yali musajja ng'alina ku nsimbi mwami Lumansi mulangira Lumansi eyo mu mityano omu kakati sibanya omwami leka naye kati yali mukadde nyaleka yawummula ng'alina mutabani we omukulu kati nga bayina emmotoka twali twajuma bayituma Kembula oba Kembula kyakitegeezaki nga tajituma Kembula emmotoka eyo ya nga zezino zezine bitakatanda emabega zitwakazaako pick up kakati munange nga omusajja ono ekimutuumya nkata kubanga akola ki anyoola enkata nkata wuuyo akoze

0: uzo na ubereyo wali kubakati ebisere bisinga mubereyo nga mulira kumerere tujamwe tomanyi bibera bitya wali mubuliwo kakati jangu na ubereyo tule mukatebe omwa olinga atuderi no muweleza nga wali basi iko muntu ekibuzo wa muntu bwatu yana entu yongazi zifena muzikolachi
1: atuena
0: muzikala kakati jangu ubereyo abantu nga bafuna ebirabo byabwe abamasomero aba mu bisomesa ebyenjawulo bamu parishes ezenjawulo mujje gaba munnone munagame munnene oli agame munne mama gamba omwana gamba tata tata gambe mama buli omwagame munne mugweyo mujje muberewo wali ate na abana kusinga waleeta abaana abaana abongere okumanya ebintu gye bitambulamu
1: n'okwegomba
0: kale mu mbeera eyo kati kutegeeza ekirala nti Radio Sapiencia mu nkola yaayo erina kye tuyita Sap Events. Kati Sap Events eno y'omulimu gwayo kuteekateeka mikolo.
1: Yes,
0: balina ziweema mwe zimuyita tenti, balina emizindaalo egibuukula ng'ensi esangi zino mwagala nnyo endongo n'esindogoma n'ettaka lirikola ki? Erikankana.
1: Yes,
0: balina entebe eza buli kika. Ba kwe gamba yeye yajua kinji njogera nyugwe jangu yangu reception radio Sapiencia jangu bagambe njagala kino baina abogezi b'emikolo abogezi b'emikolo ejobuwangwa gembo nyungambe ejobuwangwa sigamba eri mu kumala abalongo ese ne mukusamira nedda tugamba emikolo jaffe gino kituyita ejo kwanjula n'okwanjulwa jangola be ofune ku bantu bano ate bajje bakolera omulimu tulina abana ngojeke ejembaga nabo webali jango bafune abakwasi b'ebifaananyi tomalaawo jango ofune kati kikusoboze kikyangu nnyo okujja obuzi nga tugenda nno kati mu kituyita ordinations okuwa abasoma obusosoloti okufuuka abasosoloti abajjuvu kakati tunaatera okutuukayo bannaffe bannange mujje tumanye bwemumale bwemuva ku lutikko mwolekera eka okujaguza jangu wano ofune ebintu byonna omulundi ogwo
1: kuva
0: mu kifo kimu onyumirwa obulamu kati ngamba baseminaaliyo abagenda okukola ki okubanga bafuna obusoloti gye bujjako awo maaso kale mu mbeera eyo kakati olekedde bye tukubuuza wali nti by'oyogera obimanyi eyo nsonga nkulu
2: by'oyogera obimanyi mu programu Kanyumiza
0: kakati bwetwali mu programu yaffe eri gye twalimu sabiiti ewedde era nga eyakanyumiza eno yennyini twayo oli yayiwa yabuuza ekigambo nga kitalo
1: nga kitalo
0: nabuuza kyavaawa kyatandika kitya ekitegeeza ki awo oba osimba essira
1: nga kitalo kikozesebwa ng'omuntu afiiriddwa mu ngeri y'okumusaasira naye ekitalo kyekintu ekibi nga kyewuunyisa nnyo
0: ekitalo
1: kati kyava kutya okugamba nti nga kitalo kugamba omuntu afiiriddwa ebiwanuuzi wa bigamba nti omuntu asooka okufa wano mu Buganda yali ayitibwa kitalo era omuntu oyo bwe yafa wajuka waliwo abamu ebyafaayo nga babula bubuzi bajjukira bakabaka Kintu bakabaka Chwanna bakka abo babula bubuzi naye yasookera ddala okufa n'afiira ddala bwe bayita kitalo era ye yavaako enjogera yabaki bagamba kati nti nga kitalo ng'omuntu afiiriddwa esewo
0: otukoze bulungi kakati bw'abanga yeyasooka n'abaana ne bagoberera nti bannange omuntu bw'afa afaana bw'ati afaanagana nga kitalo kale otukoze bulungi era mufu bwennyini obwo ndowooza ennyongereza teba ntono si bwe kiri
2: ennyongereza teba ntono ennyongereza mu programu Kanyumiza.
0: Otyo kati munyongereza muno mwe bannaffe abasoma olulimi Oluganda nga tulina kye tutali tuliikya. Lituli kyoyo. Nze nweza mbye nasoma yes mu bye nali nabisoma ne mbitegeera. Naye ye mundowooza muli Oluganda ndowooza kye kisinga okukalubamu. Literature siye mwangu nnyo nti buli muntu amukola ki? Era olabira ku mpandiika y'abantu Oluganda lwabwe.
1: Yes,
0: n'omanya nti ono literature yamukalubiriranga.
1: Literature kata ko neggulama.
0: Neggulama.
1: Ebyo.
0: Ebyo.
1: Yebitera okukaluba nnyo.
0: Kakati.
1: Yes.
0: Ate oluusinga atebu ebiyambwa okumanya olulimi Oluganda.
1: Aha, ebyo kiri.
0: Bwe tumanya ebintu bibiri ebyo. Literature w'Oluganda.
1: Oluga abantu omanya Oluganda.
0: N'otamanya grammar w'Oluganda. Olwo nno omutawana nga gukujjidde. Era kyeva olaba ng'oli awandiika ekiwandiiko n'akugamba nti ennyumba gye waŋŋamba okuzimba yagwa. Gwe n'ojja ng'okirako ow'embali g'omubikire okutuuka. Ngate nyumba we nomuka nti mukiwandiko wangambye nyumba yagwa.
1: Nyumba ngetemyanga mu.
0: Ah anzerade kugambe nti nyumba yagwa. Ee.
1: Anango Luganda utawanya abantu.
0: Oyina awandiika ekigambo. Nagamba nti ndete chupa nga bagala kubuuza nti ndete te chupa za amazzi meka.
1: Yes.
0: Nawandiika ekigambo kisijja kwogera. Gwa kisomye n'ogamba ha. Unati. Tugende.
1: Tugende we muti. Munyongereza katulabe amateeka agafuga enkozesa ya nakinyindwa
0: nakinyindwa
1: dimanse we
0: natusoke tuzinyonyole tuzibagambe nakinyindwa zeziriwa
1: mulimu mma enukute ya na na nenya
0: aha
1: ezo enukute ez'omunyindo
0: nga bw'ojo ogera ojogerera mu nyindo
1: kati enukuta zino etteeka esooka ezizifuga nakinyindwa mma nenna bwe zigattibwako ensirifu teziggumira.
0: Nakinyindwa mma nenna bwe zigattibwako ensirifu teziggumira.
1: Ennyindo eteggumira okugeza mu bigambo nga enjala laba tugitudidde nna etugattako dia dia ga yensirifu ne a auto gumira mu lugambo nga omuntu ngolaba na inakinyindwa ta yensirifu u yempereze togumira
0: nyingi
1: eteke eyokubye lifuga zinakinyindwa ligamba nti nakinyindwa tezeriraana mu kigambo.
0: Hey,
1: kugeza. Ngabo no wandi kigambo nga engoma. Ayi no tansa nina. Ngabo amuta daba wandi kasaba engoma. Nati nyindwa na. Nenga. Yesu bakwegirana. Ekyo tekisoboka. Obwedde na kinyindwa eyamma, ogiranye ne yanna.
0: Era tekisoboka.
1: Kiri ekyo. Eteke dala. Nati nyindwe eno eya nya. Yuke yeye okolebwe nokuta bbiri. Eyo teggumira. Tewa kutala nowandiika ennyingo enokuta nya. Ng'ate otegeeza ennyingo emu. Yo teggumira eyo. N'ogamba mbona nti ekigambo kiggumira ati kampandiike enokuta nya.
0: Kale olw'ensonga y'akadde enayo tubitegedde eyo. Kakati katugere ku ntikko y'essaawa aye tukomewo. Bwetuba tugenda kuwaayamu ku ssimu gwali eyo tuwayeemu ne ku WhatsApp ate tuolekere kitabo kyaffe kye tugenda okwanjula olunaku lwaleero. Temuvaawo, tukomawo.
3: Twesuze essaawa endala time check. Essaawa siweze ttaano ez'ekiro. Time check ekutuusibwako. Beera musigansimbiwo ne MTN Momo. Siga okutandikira ddala ku siringisi 10 ofuna amagoba aga buli lunaku ate ng'osobola okuggyayo akasente k'ekiseera kyonna w'oyagalidde. Awatali kuwandiika wano na wali nyiga sitemu 65*6# olwo ndeko investa oba okozese MTN Momo app.
4: Chenda mwenye kato nyesi nyafama Wedi yo sapiensia Mkuruza ya magesi Ensuri yo muziki Nebye mizanyo Radio Sapiencia.
3: Ujani miduobu umiwa program kanyumiza.

0: kwewa lukubela ko kwe kumira ku Radio Sapiesia chenda mnyaka tonyeze nyafama Radio Sapiesia suwe muziki nebye mizanyo kakati
1: sebo
0: kwa tu tukende oku umuramu
1: yes,
0: ne kugamba anti tugenda kutandika okusoma kitabo kyaffe
1: yes,
0: kakati mumbere eyo kitegeza kitandikira kusula esooka
1: okay,
0: watu weleze kifananyi
1: yes,
0: ndoguza era ajja kuba agoberera kirabikanga kyekikyo
1: yes,
0: okusinziira kukyalina omukulu bigambo yati hivi lugaa nti nani inaga wewewewe
1: echo sebo
0: ikali sebo tuweyanza nyo tuweyanze ege katukwe wazo kubela yongo ogobela omukulu kaso kampanga nkutumi de wewale kwe kumela kuredio ye kerezia omukulu sekanu waji nkutumi de kitange samu na omukulu naye nakauka mwebale kubela kukumulele etu kari tusimbule
1: tansa suwe soke ya dara igamba nti obulamu bwange
0: obulamu bwange
1: tandikide
0: yesebo
1: nga malirizo okusoma mu mwaka gwa 1941 nafuna omulimu mu kukomera eruzira
0: otyo
1: eyo nakolayo okumala emyaka ena kwe kugamba tukutuusa sematalo owokubiri we yaggwira yuke yagwa 1945 mu mwaka ogwa 1906 nakyusa okuva mu bwakkalaani e Luzira n'enzira mu kitongole kya poliisi ekikesi
0: otyo
1: obudde mu buwandiisi agenze mu bwambega
0: yagenze mu bwambega
1: omwo nno n'akazingulamu emyaka kumpi 15 kyokka omulimu guno nkyagwagala kubanga nfuna omusaala ogweyamba omusaala guno gwansobozesa okwezimba nga nkyali muvubuka mukwezimba kuno nagula motoka kapyata nagula ekibanja nakitokolo n'enzimba z'ennyumba kwokomya amaaso ate olw'okubanga okuva mu buto bwange nayagalanga nnyo okuyigga olwafuna ku nsimbi eziwera nengula emmundu lwasamayinja wamaggwe ne neegombebwa bangi
0: ayina emmundu lwasamayinja
1: naye agiguze Ege jaya yingi akola mmakomera.
0: Bya mwangwira.
1: Emitendera ali ajima injo itama okufuna
0: emmundu. Emmundu.
1: Na tugende mu maaso. Bwe ntyo nalabikanga nsolo byo ku balenzi bannange bitwakula nabo era enzaalwa ez'okukyalo kyewaffe ekiyitibwa kaabuubiro. Ekyo tekyewuunyisa kubanga bo olwasoma ne batuuka mu kibiina ekyokubiri naba mu kyokusatu ng'ebyokusoma babijjamu enta abamu baddamu kukuba mbirigo abalanga bakuba nkuyo abalanga bafuweta bidde abalanga bakwana bakazi n'abandi nga bagomoka oku ku kyalo nga batangatanga bwe batyo oluusi ne babulako ne bwe batuula nayogedde ku nkuyo n'embirigo ebyo mizanyo gy'abaganda gya wano gyadda bwe gibaabirangamu
0: kituufu nnyo
1: lugambye nti omwenge nga gufuusa emmere yaabwe eya buli lunaku nga gwe gufuusa ebikunta byabwe ate ne gufuuka ekintu eky'okubazzaamu endasi anti nga baba tebanneekamirira mpawo ziweranga 5 buli omu tebaba na kyamaanyi wulira abantu omusajja bye yakola nabo
0: ngawulira
1: wabula omulenzi omu eyali ayitibwa Kaweke yeyawukana ku mugendo n'asoma n'aggwekerera oluvannyuma n'afuna omulimu mu Kampala ogwali gumusasula obulungi abataka abaagalana be balima akambugu nze ne Kaweke okuva we twali tusibuka ku kyalo ekimu twakola omukwano ogutali mwangu gwa kuzuula nze nali sisobola kusinziira mu maka gange agaali mu mabira ekyaggwe okujja okukola kyenava mpangisa ennyumba mu kkoota entinda munnange Kaweke naye teyanjabulira yapangisa ennyumba eyali eiraanye eyange awo we twavanga nga tugenda mu motoka yange ne tugenda tuyingiza ku bakadde baffe abaali babeera ku kyalo kaabuubiro eyo mu ggombolola ya Saba waali mu Kyaggwe
0: baali wano mu Kyaggwe
1: na Kyaggwe mbatumiddeko bangi bali eyo
0: nja kukyalako mu kyalo kaabuubiro
1: kaabuubiro tuyetaaga tukinoonyereze
0: tujja kukyalayokko tulabe omukulu t'omusange yali avaawo
1: ebyo byo ebigudde akale ka ssebo
0: otyo
1: nga tugende mu maaso motoka yange yafuukira ddala yaffe babiri si lwakuba nti twagatta ssente wabula olw'okuba nga omukwano gwali gutusaza mu kabu kaweke buli weyagalanga okugenda nga muwa bubi motoka n'agenda ate olwo nga mumaze n'okumuyigiriza okugigoba
0: kwekuvuga
1: emirundi egimu yansaba nga n'agenda okweba ku bannakabutuzi be bazadde nze bwe nabanga siigende oluusi yansabanga n'atambula eŋŋendo endala zeyabanga ayagadde mu luvannyuma ennyo namunywerera ensingo naye ntandika obutamu bwa mmotoka kubanga nakizuula nti emirundi egimu yannimbanga nti agenda kwaba bamuzaala ate n'atatuuka bwe yagendanga ng'akoba okwo ku kyalo nga mubakadde be alema okutuukayo
0: okusiwuuka empisa yasiwuuka empisa kaweke
1: nakimanya luvannyuma nnyo nti yali alina banywanyi be ku kyalo okwo abaali bamwonoonye nze yankyawa olw'okumunenya n'atuuka n'okunneegezaamu okunzita
0: agala kumutta
1: essuula weeto bwenjiwunzisa essuula esooka abamukwano embeteza ogatevudde ku mmotoka
0: oli yamwazikanga emmotoka
1: agende
0: manyi baalugera tekitta omukwano
1: kwazika
0: ate nga kituufu era nga ayala kuba ne mukwano gwo muwangaale mutuufu nga muli bamukwano wewala ebintu byebi gwe tomuwola tomwazika bwajja okumuwola mukole ki muwe ekisooka ayinza okugaana okukusasula lwa nsonga akimanyi tolina kyojja kumukola n'okunyaga kate gwamu ensimbizo nnyingi ozeetaaga omutawane gutandikiraawo kakati okwazika kyekyo kyolaba ono yamwazikanga emmotoka gero labe ku bakadde n'akomere mu b'ekinywi n'atatuuka mu bazadde kati newabuuza oli asiibyewa oli okimanyi nti oyinza okutta olunaku n'ogamba nti waye mukwano gwange ejagere okaku bazadde be kamuleke agende notta emirimu egyo gwe n'osigala eka yagenda be kwaki ne bagaa teyatuuseeyo
1: obaagayakomye ku kyalo bwedda kwali agomokaatusigawaka
0: bwedde emotoka we gye balimu baliramu amapeera okitegedde kakati ebyo byonna okubyewala towola toyazika kati mwami tomusange omutawala gwe yakola gwego gwakwazika mumotoka ani kawiki tugende mu maaso
1: nesuulaykubiri egamba tukyala ekabuubiro kiri ekyalo gye bazaalwa ennaku z'omwezi zaali 25 omwezi ogwa muzigo
0: gwegwokutaano
1: mu mwaka 1954 oli emyaka gye tuli nga ne
0: uganda
1: bwetwaze
0: 54
1: uganda ekyafugibwa abafuzi
0: b'amatwale
1: ku ssaawa nnya ez'enkya n'ensitula ne kaweke nga tuva mu maka gange agaali mu mabira ne tugenda ekabuubiro okulaba ku baagalwa baffe abatuzaala obudde bwali bwa mukalwe nga kasookedde enkuba etonnya waakaakawo ensakya 2-2 kale bwe ŋŋamba nti mu kkubo temwali nfuufu yadde ebitoomi mba mutuufu omukalo kitegeerudde bwa nga tewali bisooto ensakya waakaakawo omusana okumala ennaku 2 atweyongereyo bwe kityo ne kiba kyangu okumalako olugendo lwaffe luno olwali lukunukkiza mu mayiro kumpi 20 nga tumaze okwekkata mu kaabuubiro baatukubira emizira mingi ngabo yali empisa yabwe ya bulijjo obumwanyi obweggwoowo baabuwanulayo mu nkanga gye bwali bwakukuliddwa emitasalanjala oba eminyonyi gyaggibwako emitwe era n'eddogobe n'etokosebwa
0: otyo
1: nga tumaze okuyiikirwa amanzaali ge twawugako obuwuzi bamaze okulya ebya sava twatulako awo n'ab'emikwano emboozi n'egwa amakerenda mboozi n'enyuma obudde bwe bwamala okumenyeka ne tutandika okubaalabaala nga tuwambula ku b'ekyalo munnaye Kaweke yeyankulemberanga anti nga nze n'ekyalo sikimanyi bulungi ate nga n'abasenze abaliko abasinga bajja era nga sibamanyi
0: tegera teyatiranga kujja nnyo Kaweke ye nga amuteka emotoka n'ajja ku kyalo n'agoboka
1: olwo nno bali wabazze olw'emirimu gye tayinza kumalako kyalo kyonna
0: anti
1: kitegenya ajja kwambako abantu abali awo baliwana abasatu abo
0: naye ng'onajja n'emotoka n'agomoka ekyalo
1: n'amalako ekyalo kyonna
0: natwala davuga ku bantu balya ffene
1: nakeggayaaza kabulamu
0: ate
1: ekati atweyongereyo mu kusooka nalowooza nti eyo gye twagendanga tukyala tunaafunayo okwanirizibwa okw'ebbugumu nga twe twali tufunye mu bakadde baffe naye kyambuukirako eyo okulaba nti si bwe kyali buli we twatuukanga olwamangu okutubuuza ne batandika okunteerera agagambo agasongovu agatatuukana ebyayogerwa byali bingi nnyo naye mu byo ebyasinga okuddiŋŋanwa enfunda ennyingi byali bino yii Kaweke oggirwako enkofiira olaba oleeta n'olotta omusanga eno ewaffe enaggagga akoma eri mu bannaggagga banne bye bigambo ebyasinga okwogerwa ennyo bamugiddeko enkofiira ebigambo bino byanneraliikiriza nnyo kubanga nze mubulamu bwange nali sigezangako kwewulira yadde okuyita ku muntu nga simubuuzizza oba obutamutwalako mu mmotoka yange kale saalema kulowooza nti osanga bannanga abo baali bankwatirwa bujja olw'okubanga mu bigambo by'obuuma nali mbalengeza bulengeza
0: ensimbi
1: ensimbi a balengeza bulengeza ekya bulijjo omuntu bwafuna ssente abantu batera okumuggulako
0: olutalofuna abalaba ensi n'abalabe ne beeyongera
1: batandika okumuwogera agagambo
0: yagenda mu nnyanja yabba ekolaki
1: wali omukwalo gwale gwesinga kogerano ku mpewo twagenda okuziika nyina ewaffe ebuddu naye abantu bamwogerera ebigambo wadde abasawo bajja abaali bajjanjaba mu mukadde ne baleeta alipoota zaabwe nti omukadde abadde n'essukaali okumala emyaka asatu simanga puresa biki nodde za mutima tujjanjabye naye bwati omukama bw'asazeewo
0: ebaga nti yasaddase
1: abasawo bajja bennyini naye nga abantu basigala batootooma abamu mutulimba ono nyina yamuwadde obwe ezo ssente
0: naye kintu kirumanga ekyo nga mama wakuluma agenze naye ngaate oli ayogera ebitakwatagambye
1: abantu basiga bagala nedala edda mulimba oyo nyina amuwadde obuwi ezo ssente yazijjawa naye ngaera abaali basobola okubyogera bebabasebabungeta ku kyalo nga bakuba emisota bebasinga okwebuuza sente gye zaava katugere mu maaso nasooka n'ensirika naye oluvannyuma n'entandika okwewunaganya nga njala Kaweke awulire mpulire okuddamu kwe uli abasajja abakesi ayagala Kaweke ye akyogerako ki kyayagala okuwulira
0: Kaweke ye asirise
1: asirise
0: omusajja bamukasukira enkonyogo
1: z'ebigambo
0: bamumazeeko emirembe ye Kaweke
1: yewunaganya ayagala awulire Kaweke ye akyogerako ki
0: Gero mukesi bwa abera.
1: One baba yali mukesi muji. Beyampulira nambuuza ensonga kwe nali nsinziira okwewunaganya n'okukuba emimiro. Naye kwe kumubuulira. Mukifo ky'okumbuulira ebirimu amagezi yangumyanga bugumya nti tofa kw'ebyo abantu beeno tebannaba kugunjuka kuggwaamu mpisa ezo ez'ekikopi.
0: Ayinza n'okubanga y'omu yali avaako ku nsonga z'okubanga bamukubira ebimiro omusajja. Kubaka weeke yalabise ddala eka si mulungi.
1: Katulabe. Batugambye nti nga ne Katonda ebutonda ndaba njogera mazima nti Kaweke yalina bingi byankwese mu mwoyo gwe. Kyanneewuunyisa era kikyanneewuunyisa era kiri nneewuunyisa okulaba ng'enfi ya bulago yange endyamu olukwe. Ku ludda olulala tekyewuunyisa anti gw'oya naye enkejje enjoka eri yakuyita dduma
0: bikalu kituufu
1: ate nkulemberaamu yakulega
0: entumbwe
1: ezo nnengero ziraga bukuusa buli mu bantu. Kaweke newankubadde yali munnange nnyo bwe twakyakalanga naye bwe yatuukanga mu butanjagala bwe yatuukanga mu batanjagala ng'abategeezanga bwe neewulira ku ssaawa eyo saayira kyakukola wabula okusirika n'embeera awo nga kinnyoola nga kinkoona ate nga kinduguda.
0: Kituufu
1: okugenda okuddamu ak'obuntu nga ntuuse w'omusajja ayitibwa Mawangala. Bali mu kulambula kyalo.
0: Alambula kyalo.
1: Batuuse.
0: Wa Mawangala.
1: Wa musajja mukulu ng'ejjembe Mawangala. Katulabye amanya go gawulira.
0: Gawulira.
1: Naddamu endasi olw'okubanga Mawangala yali olw'okuba nti Mawangala yali antuukidde ku kye nali njagala. Yansaba nnondo olunaku ngende ewaabwe eyo mbattire ku nkofu ezaali zibamalidde ebinyeebwa ne kasooli. Okuyigga gwe gwali omulimu gwange kwempummuliza ebirowoozo nga mmaze okukulusana n'okukabasana n'emirimu gy'abazungu. Yiri gyabeeramu egyo bakkalaani twala tugende bwa mbega. Bwentyo nakkiriza mangu era ne tulondoola omukaaga olwali luddirira kwemba ngendera tuyigge enkofu. Ugamba twasindisa asitani.
0: Obuyizi buli mu musaayi.
1: Anti nga nanganda wange eyali abeera entinda bwakusiikira enkofu n'ogiyya ku ddugobe ng'osigala weenuguuna. Era ne nanganda.
0: Mukyala.
1: No. Kakati nno omukyala omukulu ali eri. Olwo nanganda taba mukyala. Era omusajja yali omuwandiisi Oluganda lwasinga okumanya. Nanganda ababubeezi tumuyite muganzi wo. Naye nga si mukyala.
0: Si
1: mukyala omutongole w'omu maka. Nanganda ababubeezi gwe muganzi we. Bano bakyaku bbali. Bamayita. Kakati oyo gwagambye abeera mu kibuga entinda.
0: Erimumabira
1: gy'alina amakaage. Eyo omukyala gy'ali ali mu kuliisa ggoonya.
0: Ali mu mabira.
1: Kalugende mu maaso. Naye omusajja omuganda. Kale. Kalugende bwe kuti. Batugambye nti. Bwe twava ewa Mawangala ne tugenda tusiibule bakadde baffe ne tukwata eridda mu mabira. Tuba twakavugako ebibanja nga kkumi. Kaweke n'ansaba nnyimirize emmotoka. Ng'amaze okufuluma ebweru yansaba mugoberere gye yali alaga. Naye nze ne ŋŋaana nga ndowooza nti osanga n'eyo gye yali alaga bajja kunjogerera amafuukuule. Yetamiddwa dda.
0: Yakooye dda.
1: Yalaba ŋŋaanyi ye kwe kwevaamu n'akyama ku nnyumba eyali awo okumpi kyokka nga baagizimba wala n'ekkubo. Mu kuvaayo Kaweke yajja awerekerwako omusajja gwe nnali simanyi. Ate ngo musajja oyo ayogera ne Kaweke mu ngeri eyali eraga nti yalina kyamukuutira.
0: Amukuutira.
1: Oyo yali ndega. Ne njogera gyayogeramu asobola okukola nti ono alina kyamukuutira.
0: Alina kyakuutira munne.
1: Bwe baali banaatera okutuula ku mmotoka, omusajja yawetamu n'addayo. Kyokka yali tannaddayo, nalina ebintu bingi bye nali mwetegerezzaako.
0: Gira mbega bw'abeera.
1: Ono anyuma okugenda mu America n'atendeka bambega baagu. Basi bagita batyo FBI. Kyanneewuunyisa nnyo okulaba nti buli kyanneewuunyisa nnyo okulaba nti buli wenatuliranga omusajja oyo ng'emmeeme nti emukabettwa. So nno musajja w'abandi yali mumpi wa kitema, yali muddugavu ttibittibi, yalina ennyindo ŋŋanda, yalina emimwa nga gyakababi, n'amaaso nga gamulengejja, n'ebitundu bye eby'omubiri bye soogeddeeko nga tebitiisa n'akamu. Bwe yatambulanga ng'abaligamu katono, bwe yayimiriranga ng'ayiguliza. Ngende kuyugulio. Ate bwe yabanga ayogeranga buli kigambo akiwekereza akabonero ak'emikono akalago okumalirira. Kyokka newankubadde ebyo byali bwe bityo, nze neyonga weyongeza okuwulira nti omusajja oyo yaliwo lwa kweyaliikiriza mwoyo gwange.
0: Kituufu.
1: Kyenava musimbulako amaaso ne neebuzaabuza ne ntunula muli okutuusa lwe nawulira nga Kaweke aggula oluggi lwa mmotoka. Kaweke bwe yayingira mu mmotoka ne mmubuuza erinnya ly'omusajja oyo, ng'ate eno bwe nsimbula mmotoka yanzangu n'angamba nti yali ayitibwa Kawaatwa.
0: Ono Kaweke oli mawangala, ono Kawaatwa.
1: Mawangala Kawaatwa.
0: Abaina amanya
1: kakati tukyali ku ebyo. Okimanyi nti erinnya afunye
0: erinnya ly'omusajja oyo,
1: erinnya alifunye alimubuuzizza. Kati ono Kaweke tayinza kumanya nsonga lwaki omusajja ono ambuuzizze, takifaako.
0: Yamweraliikiridde dda,
1: engeri gyamweraliikiridde alina okufunako erinnya lye alitegedde.
0: Naye kituufu, naye waba toli mukesi, waliwo omuntu gw'otunuulira bw'oti neweraliikiriramu. Nange oluusi mba mu kibuga nga ntambula ne ntuulira omuntu bwe ndi ne mumanya nti ono mufere, ng'omwera embeera ze zonna nga osobola okukozesa omutwe gwe n'olaba omuntu
1: oba musazi wa nsawo
0: eraba ti ono mubbi ono. Alogera okumaliriza oba osanga liba wansi bali mumukuba nga ajja kudde esimu. Kale kasigala jjo buno obubaka tukomewo tugende mu maaso n'ekitabo Kikonyogo. Temuvaawo tukomawo.
2: Kukira enkofiira esooka ku mubiri mu byambalo wange mulapa ekyo n'atuubya ssaayo ow'engeri
3: Mkanango ajaganye emyaka 25 Silver Jubilee mu konsati ey'amaanyi ganya July 12/6 ku Popo Hotel emirango saamu enejja kuba giguddwawo paka saawa 3 okuyingira 3 VIP 10 ate mmeza ya bukadde bubiri Richard Masembe Mukalango omukatoliki omuyimba ennyimba ezitendereza Katonda mu ekelezia kati emyaka 25 bweddu mujjatu mwegattigo nga tutendereza Katonda olw'obuweereza abajje Mukalango omusangaala omumutegeera jyesimba makanda era gyaweerereza abaana ba Maria bamukomba mudaali mujjatu wagira omusajja waffe babirikiddwa kaibwi namasobo mitino namukasa divine lava fatha musala irene namutebi bane samuel n'abalala bangi nga bewagiddwa radio sapesa sanyuka waragi st jesus hospital wakiso wilson supermarket nansana bukalango tv nadangira agali awamusako sid hotel etere kitoro st padre pio elasia center chiba ndo eme mazongo to furniture ne sound ya jj event.
4: Nkulaba oli wano otudolooza tekisoboka. Kisoboka, naawe okisobola. Ate n'oli akisobola.
5: Ensonga eri emu,
6: kuzuukusa bwongo.
4: Obulamu kimu, kuzuukusa bwongo kyokka.
7: Obudde bwe buno, owuliriza omukugu mu business. Anti.

0: webale kwe kumira ku radio kyenda munyaka tonyeze nyafama radio sapiensia kuliza magezi ya solo muziki nayo mizanyo mulongo wendi no mukuru kisto petro ngabusto nayo wali tamulampola mpola gwezigira kwa saa mukaga tujja kuba tuvaao iranga akadde sike kawambu ennyo akasigadde okulabanga tusibula tuve mu kifo kino mukuru
1: sebo
0: tugendo ku mulamu
1: sebo
0: ngo mukuru to musange avudde okula asinkanye oba alabye omukulu gubaita kawatwa
1: kawatwa
0: namwekengera
1: tugende bwe tuti mimi atugambye nti kawatwa ono gatta ko party list ne mawangala ni wadanga atose mbyo kaweke so nonga ye mukulembeze bebantu abanjulikeza obuzibu obuntu sizza ne kuwandika bino so no bambi omu kubbo kaweke yali munnange enfiira bulago kaweke
0: naye lwaki abantu abasinga olusu okufuuka balabi baffe ennyo babanga baali twali ba mukwano nnyo kiva ku ki ekyo
1: oluusi kiva mu nsaalwa oli agenda okola nga munne amuyiseeko nnyo n'afuna obuggya n'ensaalwa omugambo omusajja obadde nayo ubeera naye ye ng'akulaakulana gwe nga tolina gyogenda
0: wengudda mabega
1: oka muteekamu ebigambo ate simangu abika yakuloga ate simangu abika yatwala emikisa gyo simanga biki kati ole na bw'abanga atasobola kusengejja n'agenda n'ebigambo bya boogezi naye nga bali baba boogezi batugambye nti ha ekyokusaalirwa ebyo byonna nze nali sinnabimanya mu kiseera ekyo wabula navuga buvuzi motoka ne tufuumuuka ng'akataayi mu maka gange agali mu mabira twayita oluwunguko nga tweyuna okutuuka e Kampala nga bukyali batutereka ekyeggulo nga tuli mu kkubo natandika okuwulira nga ne kaweka nfuukidde ekitereka ekinene ekitudde ku mutima gwange nakanda kwebuuza nsonga kyenava mweraliikirira nga n'ensonga sigiraba
0: tagiraba
1: ekyavaamu okweraliika ne kufuuka obulwadde ate ne kufuuka ekirooto okutuusa lwe twafuuka otulo ne neebaka so nga ate ntunula okutuusa kawekero yanzuukusa mu ddoboozi lye eribereega nti kyokka tte omusango omanyi ko nze nti okumanya ki ko ye nti tetusaana kumenya lunaku luli tetulagaanye ne mawangala okugenda ekaabuubiro okuyigga enkofu oyo omukulu bwakikkaatiriza
0: akikkaatiriza
1: olunaku olwo
0: amujjukiza tulagaanye ne mawangala tena okuddayo okukola ki
1: okuyigga
0: enkofu
1: olw'okuba nali sikyetaaga nnyo okwogera nakaweki namuddamu kumweggyako neŋŋamba nti weebale nnyo okunjizukiza naye mbadde seetaaga kino teyakitwalanga ekikulu kubanga bulijjo twateranga okusaaga bwe tutyo bw'atyo n'agenda ng'aleetaleeta ebyokwogera ebirala kyokka byonna nga mbisambajja kubanga byali tebinsanyusa n'akatono era okutuuka entinda kwanzija ku muguwa
0: batuusa entinda
1: bwento nessuula nemba nga ngiwunzisa eyokubiri essuula egamba nti ebadde egamba nti tukyala ekabuubiro
0: tukyala ekabuubiro kale tituyinza kusukkawo nno leero awo essuula endala tutandikako sabbiiti ejja kubakuna nga mpaawo atukuba ku mukono essuula yaffe tusomeka essuula bbiri olunaku lwaleero ekitabo kitusomye oba kyetutandiseeko bakiyita kikonyogo ekyawandikibwa mukulu Kiwanuka Musisi mulimu ebintu bingi ebinyuma kyensinga okumanya ekitabo ekyo kinyuma ate kirimu ebyokuyiga bingi mwabalina mikwano gyammwe abali eyo nga mubeesiga 10 ku 10 ekitabo mukiteekeko nnyo ekiseera kino mugenda kutuuka mutegeere nti bulijjo mukwano gwange ayinza okufuuka omulaba asingayo kale awe nonyinoza sibatuuliza mukutuve wano
1: nakati tukiridde mukugoma gwe bulijjo bwomala okusoya entulago ebadde yayetawedde akasimba ddenge kuba binoga n'okusiima n'esiima ate oba okyakola ki ku kizigo kizigo nno kyekyo ekifo oba wazize ensolo kati nange kemmaliriza okukisimba n'ekiroka kwe kunyumya kankuba amala ku lya buganda ntegeeza kantambule katonda ne buganda omwoyo gumu n'emmeeme emu kamuswaga ayinde ennyo ssaabasajja kabaka lukeberwa wangaala
0: wangaala ibeene kale kakati nze nanga osinza kusukkawo olunaku lwaleero tugenda kuddiŋŋana ku lwokuna olujja mukama katonda nga tuwadde obulamu naawe nga gy'oli nga nange gyendi ate twogere ensonga bwe tukomye bwe tutandikira sabbiiti ejja mukama katonda abankuumire mubeere bulungi mweraba
2: sibuko sikyogeza nkiso waliwo abantu wano abakulu ddala mirina emyaka navuya ntasobola kulambulula mboozi dakiika bbiri nga jabiikiriza bintu ati nze ndaba ng'ebintu

0: Oyes, wabari nyo kwena jekumiteko, chenda mnyakutu nyisenya Radio Sapiencia. Echiro, echiro na kuruarero, ziri munane zakaita kusawo mukaga, ogwe echiro echarero. Ngabuli chyo, kabira katimba kabia mizanyo, yenze pade siru magombebez, ukubira nga kutamza, tugenda kubira nga tambla fena, paka wali kusawa zigenda kubira musambo ogwe echiro. Era uwe njini, wenye ukubira nga kwa za Nansera Edward Lubarukovu aberenga kutwala ne program damwe subi tuingide olunaku lw'okutaano enaku z'omwezi ziri 19 mwezi gwa mukaaga omwaka 2026 olwo ebintu byenda bye wano omanyi by the way anyway kali katimba k'ebyemizanyo tutambula ne 22 bet gulawo account osobola okubeera ng'osiba ne 22 bet Chiangu nyo kubira ngo gulao account gina msimu yo, wogenda ku internet. Oja kubira ngo teka 22bet.ug. Website ya fe, oja kubira ngo jau kusimu yo. Gende wali ekigambo register chinyi game. Juzambi wakusaba ukuli ya manyago. Nini namba yo. Namba ya esim. Kati wali awagenda promo code, oja kubira ngo teka akatimba. Awagenda promo code oja kubera ngo tekawo akatimba then nyiga mu kigambo register oja kubera ngo wegata ku 22 bet ensonga zonna zibirenga zitambula tana weza biri mwetanto kriziba kubera ngo siba chukana wasiba berango siba nobuvunanyizibwa asiba berango siba nobuvunanyizibwa buli kimi kibirenga kitambulanga bwekino kuberanga kitambula Erigo enajyo sinzira okubera ng'oliza Radio Sapiencia atera ngo bibira no mbebezi. Empira ja World Cup jona kwejiri ku 22 bet odds ziri waggulu nnyo options nyingi zosobola okubera ngo yitako no berango lya kasente atera bo wangula akasimbi ogenda kubera ngo kakunirawo usaidi eyo. Kwe gasto wangula bot akajja kagenda kubera nga kajirawo. Twali bya kumala budde kasto wangula bot nga akajja kajirawo. Ngabuli kimu kitambula. Ngawe chino kubiranga chitambula, kastobe rango siba ne 22 bet. Option zizo na awasiba kubatevi, naba Gambian World Cup. Yatua kubatevi, gwe sporting au sporting zimu sambi, ainzo kubiranga ateba goal. Obo kuwe wa penalty, nti singa timu ya bere kunyo mkisa gwa akanya, oyo baka muwa, gwa oberengo siriga. Ulaba ni South Africa kunya akanya. Kusputting up sporting zino gamba oyo singa wafuna akanya jakatiba atine mo penny play asobola kubera nga atiba ngulya sente ngo kita nga weyongera yo mumbera yonna embera yonna nebirange itambulanga bojibala kusaidia eyo sibana buvunanyizwa atana weza biri mwetanto kizwa kubera ngo siba kasitobera ngo siba ne 22 bet buli kimu kija kubera nga kitambula kakati wali mu World Cup ompira ogusosewo timu ya gwange ya Czech Republic bako za amaliri ya GMM ne gwange ya South Africa guwe DMM abono babiri ngoi bako za amaliri weba kwewe demu chivinja kati ya uchite geza bayi nzo kwa wesimideko owa beku biyo msumayo ugusembayo uguwa ze waka kubanga buli umwa kunya kabali lokamu ate abakule mbede chivinja buli umwa ina point 3 ate weba gendo kweza nya ichiro echona kolwa lero Wabula mpira oguzzeeko timu egwanga ya Switzerland bakubye timu egwanga ya Bosnia and Herzegovina e goals badde nya ku EM. Switzerland ekubye Bosnia and Herzegovina e goals badde nya ku EM. Ngo mpira ogulimu ensonga nno. Naye lwaki temumpe nguli? Ngenda bagambe egule gye muyino okuwa omubebezi. Mukiveemu mugite mumpe nguli buli kimu kibirenga kiwedde. Buli kimu kibirenga kiwedde. Tuleme kwerumya mitwe tumanye nti ono ye mkugu mukantu wako kale mirale mpira joinzo kubera ngo sibyeko gwasibye ku mipira gwa arumbye no beranga wasibye ku mipira mugwangira jojwa timu ya Dynamo Tiflis ekubye omuntu e goals bade 5 ku 3 ne berango mpira egwangudde then obuligi tubulala bogye buli busudeni obwe wansi we bedibe nakuzinate magolo butebera ddala Nelix zindala zona ezinu kubera nga zitambula erigoina yosinzira kubera ngoliza Radio Sapiencia. Kakati binji betugenda kubera nga tuogera ko olunako olwalero. Binji betugenda kubera nga tuogera ko olunako olwalero. enkambi ya yegwangi ya Portugal era bikange eguddemu nabe era ngolutalo labika luli wakati wa Bruno Fernandes then omusambi aitwa Cristiano Ronaldo n'omutendezi alemereddwa okubeera nga asalawo naye ng'enkambi ya Portugal erimu kye bayita sivowo olutalo olw'omunda tebalumbagana mulabe wabula lwa munda mu dressing room manyi sivowo ebeeramu yu ebiseera ebisinga ne makampani ag'enjawulo mbeeramu sivowo ng'abantu beerwana betwala kati n'eggwanga erya Portugal balimu sivowo kyokka nga balimu World Cup gye balowooza nti beetaaga okugiwangula okubeera nga bajjawo ekikwa eky'okubeera nga tebawangula nko World Cup ab'eggwanga erya Portugal nabagamba mulundi gwe basinga okubeera nga bakola obulungi yali World Cup ya 6-6 ebiseera ebyo nga Portugal bakyayina bawusebyu sebyu yali musajja wa tabu nnyo mu kkuba eddiba Portugal nga bakyayina usebyo then Otto Gloria omu ku batendesi mu byafaayo naddala mu mpira mu ggwanga erya Portugal bakyasinza okubeera abaamaanyi ennyo mu byafaayo tendesa ayitibwa Otto Gloria ebisinga bikolera nnyo ku ttiimu ya Benfica then n'eggwanga erya Portugal nalitendeka mu World Cup ya 6-6 Otto Gloria so 6-6 Portugal bakwata kifo kyali kyakusatu okuva 6-6 tebaddangamu kukwata kifo kyakumwanja obw'ekityo mu World Cup yonna n'olwekyo basajja abatu bali mu kulwana naye wakati mu kulwana gemu yasoose bakozama lirina eriggwanga erya DR Congo eggolo yabaddemu ku emu ne wajjawo obusivowo mu nkambi ey'eggwanga erya Portugal kaakati ŋŋenda kujja mbeere nga nkubulira olutalo oluliwo wakati wa Fernandes ne Cristiano Ronaldo lukutte wansi ne waggulu Fernandes alaka ayagala kikomo kya ttiimu y'eggwanga erya Portugal nga bw'akyambala ku maaniyo Ronaldo mbu alabika yayinza okubeera kiremya okulemesa eggwanga okubeera nga likola bulungi mu World Cup eno byonna tugenda kubeera nga tuyitamu n'ebirala bingi ebitambudde ku sayidi ebyemizannyo byetugenda okubeera nga tuyitamu mpolampola obeere ng'ate ensonga zino zitambuza kale kaakati omanyi abantu bangi babeerawo ne bagamba naye omubebezi gwe collect scores jjawa nabagambye nnyina kigatto wange era kigatto mpozi koona abaawo omukono ogw'ekyuma oguyingira mu layini zaffe oba transformer yaffe n'ebaluka n'ebino ebisowaani n'ensaniya zentegeka zino ensaniya n'ebisowaani byennina tujja kulya ssente mu buli ango kolekitisiko nafuuse mo zembabuulira ate si byakwewaana nedda nkola ebirabikako juzi wano nabadde kolekitisiko y'eggwanga erya Bungereza okubeera nga bakola nga bakuba Croatia 2-2 n'ekwata ku kibimba ne tulya ssente emisana mbawadde ordinary ngeriko kolekitisiko 2 zonna ne zikwata kati ekisinga okubeera ekirungi gwe eyalidde odi 5 gye nataddeyo ekiro mipiira ebiri nga gikola odi 5 gyonna kolekitisiko ne zikwata nkuteereddeyo odi 4 by the way buli omu agoberera omubebezi ku ordinary taddeyo odi 4 ekiro nataddeyo odi 5 mipiira ebiri ne gituwa ssente akawungezi n'enteekayo odi 2 akawungezi n'enteekayo odi 2 njagala ompulirize n'obwegendereza omanye nti omubebezi wanjawulo mumanye nti omubebezi wanjawulo akawungezi ntaddeyo odi 2 era bangi abaggyeyo ordinary nga bwe mbagambye kati odi 2 eya ordinary gye ntaddeyo akawungezi kubaddeko Switzerland okubeera ng'ewangula mu kolekitisiko 4-1 naye mujagamba oba omubebezi ayina kali akalenzi akandi munda nabagamba kabaira kayina kyekaŋŋamba akalenzi akandi munda gwe sooka owulire kolekitisiko nga bwe ziddiriŋŋana olunaku olwajja ekiro twalidde kolekitisiko y'ekibimba eya Bungereza ng'ekola olikinana mu 3 Bungereza okubeera ng'ekuba Croatia egoals 4-2 kolekitisiko n'ekwata n'enteekayo kolekitisiko 2 ku ordinary ezazanya emisana nga zikola odi 5 nezituwa ssente nesikomooko ne mbagamba netiwaka yange empozi nga banagijjaku oba kigatu wange ne babunsalako naye kolekitisiko tulabika mwatuuse gwe buliwo olyanga omubebezi aleese kolekitisiko gwe tereera buli owulira nga ndeese kolektisiko gweterera manya nti awo tuli ku muzuuli. Kakati bwe tulidde kolektisiko bbiri odi bitaanu emisana mbadde wano akawungeezi nga wendiwo essaawa zino ne mbagamba ku odinali ndeese odi bibiri. Mu odi bibiri eyo kwe kubadde ttiimu egwanga erya Switzerland okubeera nga bakuba eggwanga erya Bosnia and Herzegovina mu kolektisiko nnya emu. Wadde omupiira guno gwakyuse 0-0 era ndowooza goole zose mupiira guno yedde mu dakiika ya 74 nga Switzerland bye bateeba. Gugenze okugwa full time nga Switzerland ekuba ettiimu egwanga erya Bosnia and Herzegovina egoolo zibadde 4-1. Kolektisiko ebadde ku olinala esooka n'ebeera nga ekutte. Kati tubulako omupiira gumu gugenda kubeera nga guzannya essaawa zigenda kubeera 8 ez'ekiro naleese emipiira ebiri ku olinali oli bibiri. Naleese emipiira ebiri ku olinali oli bibiri. Kolektisiko esooka eya Switzerland kati ne wakola cash out ssaawa zino tewali akunenya. Nabagambye emipiira ebiri oba weetaaga mupiira gumu okubeera nga gusooka okubeera nga kuwa ssente. Ne bw'okola cash out oba oyingidde mu money bracket kati kolektisiko ya Switzerland ebaddemu odi eri 10 ebaddemu odi nnene. Guno ogubulako gwe guli mu odi entono gujja ssaawa 8 ogw'ekiro. Kati ekyamazima bw'obanga ogoberedde omubebbezi baneetuddeko mbundu nakuwadde kolektisiko ya Bungereza ku kibimba olunaku lw'eggulu nebeera nga ekwata nyappi nenkuwa VIP nga kuliko gano okuwangula ng'alindamu odi 3 VIP ne area mipiira ebiri odi 2 ne odi 3 nentekayo ordinary ekironga ekola odi 5 mipiira ebiri neekwata. Mbadde wano nebagamba ordinary yekulembeddemu zonna mbadde wano akawungeezi nebagamba jayo ordinary ekola odi 2 nga twakalya odi 5 mipiira ebiri. Kati ogusoso gwa Switzerland twamutumye kolektisiko nyemu ekutte. Kati omubebbezi obeera omwagazaaki obula kyoba okola kiri kimu. Njagala ogende ku doketi okwata lisiiti zino bbiri nga bwe tulinda ordinary eno. Switzerland twamutumye kolektisiko nyemu ekutte ku ordinary. Mwenna abafunye ordinary munjulira. Switzerland twamutumye nyemu ku ordinary neekwata. Abafunye ordinary mwenna munjulira. Odi bibiri nga twakalya odi bitaano ne odi bibiri yine egenda kubeera nga etuwa ssente. Kulako omupiira gumu kugenda kujja maaso kaawo gubeere nga gujjibwa kakawo tegunazannya. Kati njagala ogende ku doketi obeere ng'ofuna ofuna obeere ng'ofuna ordinary jenta deyo ekola odi 4 nga bwe tulinde eno odi 2 nga twalidde odi 5 kale saagala osibwe odi 4 ya ordinary jenta de ku docket egenda okubeera ng'ezannya olunaku olwaleero. Ekiro nabadde wano ne bagamba ataddeyo odi 5 n'erya odi 2 jenta de akawungeezi ogumu gumaze otuwa kye twagala Switzerland kolektisiko nyemu n'ebeera ng'ekutte. Gwe tubulako sina gwa kolektisiko gwa over kati awo ndaba tusemberedde okubeera nga tulya ssente. Omanyi okukwata omuyindi odi 5 n'oddamu n'omukwata odi 2 kati ndaddeyo odi 4 nga bwe tulinda ogwo akola cash out kola bw'oba oli 10 sigalayo tubeere nga tutambula. Njagala ogende ku doketi obeere ng'oggyayo odi 4 gye ntaddeyo mipiira ebiri era emipiira emitono myangu gya kuwa ssente nze nkubuulira. Emipiira emitono myangu gya kuwa ssente nze nkubuulira genda oggyeyo. Waliwo anangambye naye omubebbezi kolektisiko gwe ng'oli mukugu nnyo agakyali mabaga mukaka ne mbagambye wano we twafunye eno kolektisiko we ziva mweno transforma mpozi ko nga wanabaawo omutamanya ng'amba najja na sabotaginga naye nkugambye gwe uliiza mubebbezi wateredde ng'omanyi kye bayita okugaba kolektisiko nnya mu speesi ya nnaku 2 ne nkugamba Bungereza agenda kuba nnya 2 ne gugwa nnya 2 ne nkugamba odi 5 jenatadde ku ordinary ekiro kolektisiko 2 nezituwa kyetwazitumye nezija negamba nti ku ordinary ntaddeyo odi 2 kubaddeko kolektisiko ya Switzerland okuba nyemu neekwata. Kati mu butuufu gwe agamba nti omubebbezi olina kyomubanja oba omubanja ki akati bassebo ne bannyabo. Njagala buli awuliriza omubebbezi ssaawa zino kasita obeera ng'osiba na buvunaanyizibwa ng'oweza 2:5 n'okudda aggulu obeere ng'ogenda ku doketi ofune alebadi ekola odi 4 mipiira ebiri ekola odi 4 mipiira ebiri alebadi. By the way oberengo funa ordinary mukusoka yekulembedde muzonna ordinary kubanga kakati gitambula nayo ekola odi bina mipiri ebiri ordinary iyo njagala ogende ku docket oberengo jifuna agenda ku 22 bet oberengo siba bobo siba siba na buvunanyizwa atana weza abiri mwetanto kizwa kuperengo siba ordinary ekola odi bina mipiri ebiri onakola jo natade odi bitano mipiri ebiri nebiranga yakutte ordinary ya kaungezi na yo ila chechimu isobodo kuwira nge itao mpira kusoka tulindo mpira ugendo kuwira nge kuza nye chiro katikendo cheyo ordinary genta deo gena kutuentu beti oberengo siwa gendo cheyo echibimba chenda deo gena kutuentu beti oberengo siwa kastonyi gasta bibiri kumina msambu sita misatu mwenye hashu wubo itao ja kunyi gasta bibiri kumina msambu sita misatu mwenye hashu wubo siwa siwa na pufunanyi siwa atana weza habiri mwetanto krizi wa kupere angu siwa kusta bibiri kumina msambu sita bisatu mwenye hash tubebere ugambi natadeo odibitano echiro mipiri ebiri ngajikola odibitano akaunge zintadeo odibibiri mipiri ebiri ogumu kumazotu kupere angagutu wachitu wagutumi yesu tizilandi okupere angakubanye mkule krisko kati ntadeo mipiri ebiri jikola odibitano jigenda kuzanyoluna kuruwalero kuordinari lumba ku docket bobo siba siba na buvunanyizwa siba ka center akemfisi to siba center ya bizibu tuberenga tutambula ku sita bibiri kumina msambu sita bisatu mwenye hash wubo ita uja kunyiga sita bibiri kumina msambu sita bisatu mwenye hash katono nyo kamveko mbubaka unonzije tulave aten nabechi abude mkambi ya portico ngabali mu World Cup
1: Erimu mutebikwayo teri kuzikiza wenyigire mu virtual sports za 22 bet usigarengo nyumiro byemeza nyo awatali komo we wandi sekati ku 22bet.ug gizisa emikisa cho ne virtual sports za 22 bet nyumiro wa crash games over casino ne slots buli luzanya guba mukisa mupya gwa kuwangula tulinda we wandi sekati wegatte ku nyumiro ya 22bet.ug betting wa bulabe lyo bwongo betting ano bwegendereza waba myaka 25 no kudde waggulu
2: Tenda mwenyaga punye senya fama

0: Right, wabali nyo gwe na chaje kumideko, chienda mnya kutonye zenya Radio Sapiensia, tuchatambla na katimba, akebye mizanyo, echiro, echona, kuruwa lero, oline pade siruma gombebez, tuchabe bira mpula mpula, ne 22 beti, ngobe tambla, gula o account, osobolo kubira ngo sipane 22 beti, atera uberengu wangula akasimbi. Changu nyo kubira ngo gula o account, gina msimu yo, wogenda ku internet, uja kubira ngo teka 22bet.ug website ya feja kubira nge jao kusimu yo gende wali echigambo register chinyi game juzambie wa kusabo kuri amanyago nini namba yo e namba yesim kati wali awagenda promo code oja kubira nge tekao akatimba awagenda promo code oja kubira nge tekao akatimba then nyiga mu chigambo register oja kubira nge wega tap 22bet ensonga zona zibirenga zitambula tanaweza abiri mwetanto krizi wakubira ngo siba chukana wa siba bera ngo siba nobu vunanyi ziba asiba bera ngo siba nobu vunanyi ziba bulichimu chibirenga chitambula anga bachino kubira nga chitambula kare kwete tutambula kwa siba live ni pre wali 22 beti uja kubira ngo musiba basiba kubateri abatevi batevi radalama goro ndabye grand shaka kutimie gwangira suti zelandinga kuba akanya then asiba kumakona na uja kubira angu lia kumajia uguwa sipi zilandigwe njini kubwa demu kadi eziwele lako dala na ready kadi eva demu boba isiwe ready kadi mwogo ngoma nyoli descend boba agambi ya kuja kubira mkadi nya ngoma nyoli descend kati bulichimu kutuwa ntubeto uja kubira angu jisiba wazanya pacho games kweziri atisigabira dala kasente na wazanya kasino na awi uja kubira angate obibirira au bulichimu chibirenga chitambla kastobe rango siba na bufunanyi siba mbo ina account ya 22bet jine mipira jona buno buligo butono tono bugenda mazo 22bet kwebuli ku 22bet kwebuli atemu audience server ku 22bet kwebuli atemu audience server norecho mwje tuberenga tambla mpula mpula mbobo siba siba na bufunanyi siba atana we sabiri mwe tanto krizba kubera rango siba kusaidia yo tuberenga tambla ngo tuino kubira nga tambla kali mbira wetu ya wetambla bobo siba siba na bubunanyi ziwa tanaweza habili mwetanto kizwa kubira ngo siba 22bet jo ino kubira ngo sibirako bulichimuchi kuangu ire ato wangula kasimbi okafuni leo obula mbubire nga butambla ngo yivu ino kubira nga butambla kusaidieyo kali tuchatambla katimba kabia mizanyo echiro echeo na kolwa lero ochali no mubebezi tube bira mpola mpola tulabe ebintunga ebitambla kusaidieyo na ye he agamba atia cheyune Ibrahim agambye niyo mbebezi ezo collectis ko gozi jya abasajja abantu kubizza nenda nakakuri ako collectis ko biri mu space ya nakubiri nabagambye ino transformer jinafunye esubulo gabanya buli omuwali nabera mu mativu na amasanyalazi buli omuwali transformer jinyina esobola okugabanya buli omu n'abeera mu mativu n'amasannyalaze. Katika enkubuli weekend twasooka ne tuli ekibimba ekyasooka nga kikola odi 7-5 nga wiiki yakatandika n'ozalwalirwa mande olimba sirabidde ekituwa ssente eggulo ne tujja ne tuli ekibimba kya Bungereza nga kikola odi 8-3 Bungereza okuba nnyabbiri nga kuba Croatia ne kirya ssente ne tujja netumukwata VIP ngeriko gano okuwangula ne timu yegwange ya Bungereza okola over ya 2.5 nga gano okuwangula elimu OD3 Bungereza okola over ya 2.5 nga elimu OD2 netulya VIP unako lero VIP ezemu ne area unako lero kubira olomu dilinganwa eguro yali denerere eride kwade ko timu ya Sierra abali wansomi ya kabiri mu ogumu wali mu gwange ya Brazil okola over ya 2.5 nabiranga bajikoze then kubira ko Switzerland ngazanya Bosnia okola over ya 2.5 nabo bagikoze VIP unakole gure yali te no unakolwa yereride eyo byonna no byenjogera si film njogera ebintu bitu vera bafuna ebipira bakimanyi abagoberero mbebezi ku koli bakimanyi kwa goberero mbebezi ku Radio Sapiens okimanyi era ita ku koli nabagambe ekodi ekubere mu ngalo tuweta kakusoka kuwa kuhuji suma kubira ngo njiga musimu yo kufuna mipira ina kubira mumutuwe ebibimba tuwakalia bibiri wikeno Chasembe yoche chia wungereza niya bili. Ezono kule tisiko. Unumwana Ibrahimu chia watagama anti. Gwengori mkugu nyomu kule tisiko hii. Magambye. Singa teba hijaki inga kana akantu. Nechigatu wanketu ina. Mugenda kulea kule tisiko mkowe. Echibimba na cho. Nechatu wade. Echo. Ebimba bibiri byonna bya kule tisiko nebitu wa sende. Kati bia ipia unakulegula yari te. Nelele ridi siyara under 2020 okubira nge kula over 2.5 nebira nge jikoze. Then timia iye kwangere Switzerland okubira nge kula over 2.5 nebira nge jikoze. VIP unakule gulo tuwa ride sente. Lero buli yafunye VIP gendo banje sente. VIP tuwa de sente. Kati leo noga manti ombebezi. Ebibie aliaka takanze siya kataka wetu ya tuba tulite. Ilabo chiga na ziani gama and chigani. Mumutima murunji. Mumutima murunji. Kati ya VIP na kupiri esomu diri nganu wanga mulia send. Nenzi jawa nechilone niteka yo ordinary nge kola odibitan. Kolekti sko biri. Nezi kuata. Kati ya pamba vadewa wanyi firimu. Neba balabide kubo yerele. Kolekti sko biri. Zanatade chilo nga zikola odibitan. Nezi viranga zari descend. Nesi komoko neba gama. Ntade yo banai. Emipire mirale yibiri. Jikola odibibiri. Okuli Switzerland okubira nge kuba kolektisiko nyemu. Akubye nyemu nga kuba bozini ya nekuata. Kati ordinary jenda de yaka unge zebula kumpira gumuchiri ya rigu okubira nge ukula cash outu. Obo okubira nge ujireka. Ngofuse wali ya wasaji avali ya mwogo na obuti wamu. Avali ya pene. Nensigo nebazimeketiramu. Ensena punevo yukuluma kuwate wenye nya obero oligumiti. Nebo obo uli yango limativu. Ne ordinary yo odibiri jina bawate Switzerland kuwete nye munga butu watu mye kolektisiko ekute kati yao uvoli ndo mpira guma kugendo kujia negu na kusikwa kolektisiko kujia kwa over ugubula ku ordinary berenge tuwa send kati wegambi le chilocho unakula eronti mganda wange kwe na ulizo mbebe zesa wazima echama zima aba yae vayi nzo tuwa hijakinga kolektisiko nezivyiranga tu nzo butasuka weekend kati tuchikube tamu egenda. Tuchikube tamu yegenda. Wegenda kudoke tiyoberengo ufuna echibimba. Chia kolektisiko chenta deyechi lala. Customers okulo zako kolektisiko nyamu space ya nakupiri. Kendo je ordinary ekola odibina. Tualide odibitanu jenata deyo unakula jechilo. Inekola odibina. Chokane odibibiri jenata deya kaungezi. Switzerland kukuba kolektisiko nyemu. Irana ye chari kumite. Tupula kogumugwa over. Tuberenga tulia sendi. Tutia mkua. Genda kukodi ya berengo mfune mpire. Ejo genda kutentu beti ya berengo siba. Ntadeo. Mpire vili kodi na lijikola odibina. Tualide odibitano lunakula jiji. Jinatadeo chilo. Neberanga ezanye misana netu wa sendi. Akaunga zintadeo odibibili. Tupula kogumo kuberenga tulia sendi. He. Nachirija meri ya maya ngami. Reo mbebezi. Chaka kakalenza kakuli munda. Nafe katuazike neta. Kalenza kandi munda kangambye Switzerland ya kuba nye mu kolektisiko nechikwata. Gwede nye mu wade guachuse 0-0. Kati wegenda kudoke tiyoverengo funa ordinary jenta deo nga betuli ndeno. Mpilo gubula kwa ugumo gujia kuzanya. Atia ni oba toguli nze osobolo kubela ngo kula cash out. Oja kunye gasta bibiri kumina msambu. Sita. Bisatu mwenye hash. Wubo itao. Nye gasta bibiri kumina msambu. Sita bisatu mwenye hash. Tuberenga tube pira mpura mpura. Kusita bibiri kumina msambu. Sita bisatu mwenye hash. Aba chimanyi mchimanyi walona ngambi. Neba nayo mbebezi. Aba nto bareke. Aulidanga. Toyo mbie mu. Walona ngambi mbebezi. Nzendide. Kolekti skozo satu muspesi ya nakupi. Tofu irandi gamuli. Na wana angamuli kumite. Wana angambi umbebezi. Nkuti dori musajja mbasajja. Vakubiri mbuini. Bino vya kolekti sko. Bino vya wanene vya kolekti sko. Tuwali vya wini. Nagabi eviri. Ngajikola odibitano kodinari. Jinatada ye chino jituwa sente. Nagabye Bungereza okubira nga kubanya biri mu kibimba n'abeera nga tuwa sente. Nne kana akawungezi kennyini nga bya ODB biri ya kolekti sko nimbagamba Switzerland yakuba nyemu era kuwedde nyemu kule Tisco tulinda gumo ogubula koko yo ordinary tuberenga nawo tudamu okulya sente VIP akali naku bili ezomu divingano angabili unaku eria kati obero manjaji genda kukodi oberengo funa ordinary odibina gendo oberengo funa VIP VIP akali naku bili ezomu divingano gendo funa HBimba genda kutwentu beti oberengo bibira mpala mpala bobo siba siba na bufunanyi siba atana wisa habili mweta ndo kizba kupere angu siba uja kunyigasta bibiri kumina msambu sita bisatu mwenye hash wobo ita uja kunyigasta bibiri kumina msambu sita bisatu mwenye hash tubebele kusta bibiri kumina msambu sita bisatu mwenye hash enkambi ye gwange lya Portugal yaguddemu dannabe nga bakazanya mpira gumugo ko gwa World Cup waliwo abasambi abawanuza nti Ronaldo yali tayina kubera nga ayitibwa ku timu egwange lya Portugal bo balabanga ya basambi si obubi akuze amanyi dachi ayina naye akyekaka myaka ana mugumu egy'obukulu kakati reports ziraga nti ne muganda wa Cristiano Ronaldo sister we yavudeyo nabiranga alukoleza balolekeze Bruno Fernandes bo Bruno Fernandes yatayagaliza Ronaldo kutimye gwange lya Portugal baita we abale byo mpira gwa timye gwange lya DR Congo ne Portugal wabade okoka moment yako umupira we gwavuderi muwingi murugoba ulwa namba musangu umupira ogu ne kuingire box abasinga ne balooza nti Ronaldo agenda kuzanya zira likere Fernandez ne Ronaldo yakasembera ukakanaga kukubye bweru era Fernandez yakutte ku mutwe nakakana wansi bwati nagaba ne yakasajja kano si akalesine kuba wasajja goal Ronaldo nakulemeramu kati okusinza kubifuluma biraga nti Bruno Fernandes ni akamu kubukundi baba sambi kutimye gwange lya Portugal kumanyi mbeeranga imwabiranga kusomero buli bamba ina bachi kosi temusobola kubiranga mwina mukwatagana kati Ronaldo onaka Fernandes nakakundi kibagamba omutende site wa Roberto Martinez yaita ina nsonga lwachi yaita Cristiano Ronaldo kubanga taina kyagenda kata ku timu abasambi sabubi tagambwa ako yayagala mwa mipira kuteiba takiriza nti akuzi kyakawe yetaka muti era mukana kayimba ka kiwewa gundi okuzi akayimba ako kati sewo sister wa Cristiano Ronaldo yomuku wakolezo olutalo ku social media nga gamba Fernandez yomuku kubali mukulinyirira muganda we nokumulemesa okubeera nga akuba akapiira ku timu egwange lya Portugal muto wa Ronaldo sister we gambye Fernandez oyo yalukoleza kati omutendesi wa timu egwange lya Portugal Roberto Martinez alaga simwetefutefu kubeera nga ajja Ronaldo mu timu enze nabagamba Martinez ono ngatya Ronaldo alinga ye katonda we ajja muja kisawe by the way ndoza nyonti olwo game ezensonga kati nga game yabadde gula Ronaldo kubira nga azanya kongeda chikabire ezisembe atendo uzanti ayinza oganyulwamu obogasa egwango kusinga nga atandisa omupiira kweyo byatandika ne epika aina biranga tachi aguba natayagala mujja yo mamulabye kugwa Kongo tagoba bane bamutira ye mipira olumu abera leti olumu addukabu bubi olusi na amanyi tachi aina ataji mujiye kakati kamu na ajukube ibweru na filizaba nemikisa kati Fernandez da gamba togunyo guwanda tetuja kukiriza mu timu ya vengo sambe ebyo kati waliwo sivo uo munkambi ya timu ya gwange lya Portugal waliwo lutalo lumunda munkambi ya timu ya gwange lya Portugal by the way wendabye olutalo luliwo wakati wa Fernandez ne Ronaldo lunzijukiziza lungi zukiziza olutalo olwaliwo wakati wa Ronaldo ne Wayne Rooney. Oba mulujukira abakuliridde olutalo olwaliwo wakati wa Ronaldo ne Wayne Rooney. Olwali kakuusi ate ndowooza lwava mu euro za biliyena Portugal nga bajjamu eggwanga erya Bungereza mu penalty zaali 6-5 kati olutalo olwo Ronaldo ne Wayne Rooney juke ya Ronaldo ali ku Portugal, Wayne Rooney ali ku Bungereza naye nga bonna basambira ku timu ya Manchester United kati Rooney bamuposting omujja kisaawe Ronaldo musambi munne ku United wadde nga bali ku mipiira gya mawanga nga yasinze omulimirira agamba oyo refu muwe red card. Rooney olutalo naalujja ku timu yeggwanga naluleta ku kirabu naagamba nja kalinda ku kirabu nga kwatire mu kolido nkanyigenyige. Wayne Rooney yali wakiwaga ate yalisooka kuba bikonde nga tanajja mupiira yali musajja wa kalati yalinga bagolola wa kickboxing. Era olutalo olwo kukakkana Ferguson yaluyingiramuko n'ayita meeting wakati w'abasambi bano ababiri ogezaako okubeera nga abakakkanya kati nkulaga abasambi engeri gye bayinza okubeera nga bagugulanamu. Fernandez ne Ronaldo olutalo lwabwe lwatandikira ku United. Fernandez agamba n'omuyaya yakoowa takyasobola kati lugenze ne kutimu yeggwanga erya Portugal ate lwaliyo kemabega kati nno lweru uno luli ajye lunaggwera gwe najo sinzira okubeera ng'owuliriza Radio Sapientia. Kale akadde kaddukanya gala gina mukuumula mukkone nga sinagenda nkugambye eno wiiki tuli mu kulya bwe tunywa abaana balidde ku majja ate nalya ku majja kitegeeza tugoberera mubebezi goberera omubebezi obeere ng'olya ku sente genda ku koli obeere ng'ofuna ordinary ekola odi bibiri twalidde odi bitaano ya ordinary gye nataddeyo olunaku lwajja ekiro ordinary odi bibiri gye nataddeyo akawungeezi ebulako omupiira gumu Switzerland okuba koletisiko nyemu ekutte tubulako ogumu okubeera nga tulya sente ntaddeyo odi bine ya ordinary mipiira ebiri era genda ku doketi obeere ng'ogifuna genda ku 22 beti obeere ng'osiba ntaddeyo VIP twakalina ku bbiri ez'omudiriŋŋanwa akatambulako ekali ku doketi ogenda kubeera ng'okafuna okalaba ssaawa yonna then n'ekibimba kwekiri ogenda ku kodi obeere ng'onyiga 6:17:6 bw'oba oyitawo ojja kunyiga 6:17:6 tubebbere ku 6:17:6 agamba la kiweewa Ronald yebweyogerere aŋŋambye kiweewa Ronald omubebezi ekyamazima ataalye sente era ajja kuba tayagala kubanga ekyamazima otukoledde buli kimu kumanyi kolektisiko nnya mu sipeesi ya naku 3 kanzije.
1: Ebinyimu tebiggwaayo, tebikuzikiza. Wenyigire mu Virtual Sports za 22bet. Osigale ng'onyumirwa ebyemizannyo awatali kkomo. Weewandiise kati ku 22bet.ug. Gezesa emikisa gyo ne Virtual Sports za 22bet. Nyumirwa Crash Games oba Casino ne Slots. Buli luzannya guba mukisa mupya gwa kuwangula. Tolinda, weewandiise kati weegatte ku binyumu bya 22bet.ug. Betting wa bulabe eri obwongo. Betting n'obwegendereza. Waba myaka 25 n'okudda waggulu.